0: o da ti e fe eyan ti e fe mo pe eyan mi ni ra kankan bi ni fe ni de kankan ti e wa
1: ala me ni discuss
0: you know ko sha nu fu wa he se
1: awo apuni ai sai yo mo ba
0: de o ri eja mo so enu yin ko nbe yin le ni bayi
1: this love ti le loko awo ka o da ra ta ni sa nu je go
0: Eje ka ma sunkere mo si abala imona ni futeni ni ti iyawo so bona to yin ti o se agbami be eja ma ba won

Adélaide Akomolede Yoruba. Ikaabo si abala awon ese won bi ta ti ma pa won ta si ti ma salaye lo ni wewe ku le yi wa. Abala na si lati ma so nipa inira ara wa ni ka mo ju to inira ara wa to le ni ti oku nuluku ke ohun. Ba se ma rin ni laarin to lo si ba wa ni leni.

sonu wi la fi wa won ton bi ni pe to wi ba sonu won ni tan la fi wa tori itan ni o ken sonu tori tan ni o ken tan tori tan se lo won na itan ni se ma ko ni mi foro mi ro ni si won so ni pa itan igba ti won gbo mi ni ra gan awala ma si se ni gba na o ti di tan ni ba si

sin de abi na la jo ro bi ani ibalo ninu ro ti baba ba ni si so le kan oni awon gbo iku la di meta ipin ni si be ni oju mo me ni na ni so.

si mo fa re se won du ti adura ni ko lo si mo nkan wa nu share orita re ba se yan ha bi mo to lo ba mu yan le fun ya je ni ori baba agbalagba kan baba yi o ti ni ko le gbe ranu o ti ni stroke.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ni ojo keta ninu osu elekewa aye gbagbo pe wa ki wa lasan o gbe yin te gbagbo ko su yi oni lo lofo ko ni wa lasan fun o dide ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ologun ajobo oba to po ni pa tagbara oni ni saturday mommy today is third ojo keta 10/2026 ojo kewa osu kewa odun 2026 e kan mo bo wa joko ni bi pepe a dupe lowo baba mi baba re fun gbogbo to se ninu ose yi oni to ni saturday enikan ni o se se ko je pe royin ayo nwo li omo gbe bayen yes ko si nkan ti mo fe gbe ju royin ayo lo ni gbogbo ojo saturday weekend is a weekend of wonder gbogbo bi te ba we mo bo e ja kan lo joko ni bi pepe ka ma so fun baba mi baba re pe o ku ise engineer pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite one my bank temi dire market bagiti tun ni lui ibadan emi mo so pe adupe ti wa engineer ba n pe pastor mrs temitayo loni ojo saturday ki won mo gbon soke ka fi mo dupe mommy wa wa mo mi so tun wa mo mi so si oba ti oje ki ile gbe wa to mo re mi osu ni o daju osu ni o pe oju a pe osu ni overtaken by prayer.

0: gbogbo eyin omo Olorun dide nle baba ko to di December Olorun ra le fi mi na ko to di December Olorun ra ka fi mi na ko ile fi mi na se iya o lenu number 1428 akomo na adua niyan oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma se se Matthew chapter 7 verse 7 so gbe bere a o si fi fun o ko si ese nu ko bere le ki sese ko bere le ki sese Oluwa ni awon meta la kan gbo mi laaro yi Olorun lo mo mo position ile won wa Olorun lo ti bo setu oro ile yen e to wa daju be ni pe ki se yin gan lesson we emi awon woli lo won ran alaanu si o ti o san wo le fun o meta la ni yin bo ba gba woli loruko woli o jere woli engineer pepe yo pomo lola e ja gbon ti mama ina fe so
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lo mo ojo yin lori afefe lati lukurudu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun seyi ti mo join lo oluwa lori 2024 ni mo bere si ni gbo program yin mo join pe yin o nebo mi kan lo ko dele ti gbo olomi mi mo ipe yi olose lo play o lo play lo ju mi o ni mo gbo ati gba yin ma ni mo ti n follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop o nitori adura yin na mi baba ta bo mi gba shop fun mi o tu yen tu lo be nigba yen leyin yen mo sa bere si ni tu fofo e tele ipe yin nigba to wa di 2026 sisi hey baba mi o te to so pa ma ro lore olore ti ki so lore ayomo bi mo ma sere lore ayomo temi ma mi
0: nice mama ni bi mo se padi olore ayomo mi kin lo wa se kin lo lore ayomo se nibi to tin bo mi nawo e o se ke baba ninu osu ke wai je n padi olore ayomo mi je n padi alaanu temi na e tele mi e ma pada e tele mi e ma pada awon t'olorun yan pe ko se mi lore ta lu so fun bi oso lori ayan mo oni ni awe wa di number 3 o di meta loni omode atagba tin gbo mi a jo gbawe ni ara won kan ta so ni ago mejila ara won kan ta so ni ago mefa bo laaro yi ma bo sori Facebook YouTube and TikTok laipe yi tin ba tin jade nu studio ri YouTube mo nlo e wa mo to daju. If there is a man that can pray, there is a God in heaven that can answer prayer. So adua teyin o ba gba oni ki gba mama yen tele program bomba to bomba and eje so eyin wo le ti sun re majemu yin gbo eyin te ti sun re majemu oni lo pe ojo keta asi tun wa lenu e kan ni a mo sun re majemu losu bibeli ni ko awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu eyin te ba fe sun re majemu ti e mura o lo mu fonu ele kin lo lore se fun yayi engineer
1: baba mi o a kan soro ni schoolmate mi ni o ki ma fo ogun o kokko fun mi ni 500,000 ni jo ta soro leyin eleyi o ba tun so yi pe ki ni mo tun fe mo ni o da o ba se tun fun mi 100,000 mo leyin ni igba to ti di 1204 hey o ba tun fun mi ni 1 million baba mi o mo ko ma se ha to ba ti send away o tun di 2804 o tun fun mi ni 500,000 lori pe ka kan soro o mo ni tin ti ba sha ti fe ki ma bere lowo o mo ma se pe bo wo ba wa lowo mi gan to je wi pe 500,000 lo ku lowo o a tun se pe ni inu efun mi mo lo oko mi ko ko ma fun mi lowo ni ha baba mi o a sha tun soro freezer o ba tun fun mi ni 1 million ni 2804 ah e mo ni eh mo se ma nse ha de fun la badura fun lo gbe yin ye o tun so yi pe bawo de ni oro freezer mi se mo ti se mo ni ah owo ti tan o pampers 100 and something loku oni ki ma worry oni ki sha make sure pe mo sha ra freezer yen o sha to fun mi ni 800,000 oni ki ra freezer ki ra ki make sure pe mo tun ra phone tuntun mo tun gbe 800,000 mo sha tun ra mo sha lo ra freezer mi mo tun ra phone tuntun leyin yen baba mi o mo gba to wa tun di ninu osu yi ti mo so pe o ti promise pe tin ba se pe 6 to ma se birthday fun mi o o ni pe iwo le gbon mi de ti gba be o ni o wa se birthday fun mi ni ha o de wa pon le bayi o so 500,000 to e manage mo lo ma manage o ma lo se se birthday fun mi ni September yi o baba mi o emi lo po second mo se birthday mi September 22 baba mi o mo dupe o baba mi react ele lo npo lo lori ti ki su mi ti ni wa o he baba mi o e ba mi tabdura fun o baba mi o mi me control e di testimony mi re o baba mi e se o mo dupe o baba mi e se mo dupe o e se go sa o da bo sa o

0: Jesus.
1: Gbogbo eyan mo Olorun. O de je se bayi. Eyin wo le nilo lori ayan mo. Help us of destiny. Wa dide nle. E wa mo mo ka ise mefa si waju. Afi ti ba to ba se pe si ojo kefa ni o. Ojo kefa lo gba gbogbo Olorun da eniyan. Bi ese mefa si waju nu yare. Mo ka mile nbe. Mo fe gbadua. Olorun si ojo kefa to da mo mo ida. Angeli asanu eni angeli afani lowo soke. Awon ejika ti ija so ye lorun eyan mo pa lase loruko baba to ma ti temi mimo ki won yo si olojiji in the name of Jesus Christ bo se ngbo tenikan won gbo ti e na eyin wo le fe sun re majemu yin loni oni lojo keta ni igbaradi fun 77 ti o waye lojo Wednesday ti nbo ah titi de Jesus titi da o so bi Olorun ba fun oni agbara to te a jo wa nbe ni titi Jesus city o ti da bayi order account number fun gbogbo awon to fe san da mewa tabi ore majemu oni ko awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu wa bere lati 2000 awon means of 5 elu means of 10 o se try re la ro pelu awe ko wa won ti o sele se bi mo ni 12 si 2 la break agbadu an 12 asi break titi 2 account number ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank Comfort Life Mission International yo gbeja the Comfort Life Mission bi yan ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank in here, Comfort Life Mission International, and you be daddy. Mombo, engineer. Gbogbo eni to ba foki lemeji to si ami wa jefa wa rafa wa gbadu ifa in the name of Jesus Christ eje o ile ni mo fi se lo ola ojo Sunday anointing service ni mo ti fi owo mi kan awon eyan o ti pe die ma anoint you generally I'm going to anoint you generally by the special grace of God ni ola ololai lagbare ni to laye ato ma anoint your monday ma anoint your agbalagba ma anoint your kunrin ma anoint your obirin and o wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won engineer eje mo fi le se lo
2: oriko mi si leyin ayom de olaniyan mo wa lati ibadan bi bayan
3: na ibadan bi
2: benin mo mi lo je yi ni Jesus city pe ara mi o ya pe mo sick so awon na wa mi bayi
3: epon
2: ya beji
3: ya ta seyin beji
2: no idowu
3: idowu leyin ya beji e ma bo
2: o sele pe iyawo bo eni mo ma se iyawo bo o ni omo arabin kan si mo fe n gba yen because batimo ma se iyawo yen mi o gbori
3: e je
2: mi gbori bo wa lo mo ko ti mo fe n ba yin o wa mu mi lo si odo adawun shin kan cause mo shalaye fun pe mi o gbo ori o wa ni pe ki ma ro ri po ma mu lo si bi kan so wa mu lo wa mu lo si odo biabi babalawo kan sa so won ni pe ma se ebu osule ati ose so o mu mi lo si odo niyan so ba tan se ose fun mi ati ebu so ojo si ojo keje si mo bere si lo nkan yen bayi mo yagbe fun osu meta te pe mo ru igudo mami mi o mo pe mo n se nkan bayi ato
3: e mo ya won ti n se nkan labenu ti mama won mo
2: so leyin bi a bi osu kan atabo ti mo ru gidi gan because awon foto yen wa lori fun mi mo wa sese so fun won pe bayi
3: e so pe mo ti lo ru gi oyin o
2: so ibi ta ti lo se nkan yen won ni pe ka bo isu so mo de mo se
3: e bo isu na
2: atawon kokokan ba yen sa so kini ti won bi fun mi ebu yen mo lo after that mo lo bayi mo ya gbe gan bi osu meta leyin ba yen ti mo wa pada so fun mi ni won ni pe pe ki wa ni a fe se bayi o de je pe omo church bi bayi ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma po ju pe mi to yo ba se po ju pe adu o kin gba nbe
3: se ri nkan ibi o yawo laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won e mo ya won mi na ti nbe nta ti won o mo se n sare so nkan fun yin ibi te ba ti ri ti eyan 1000 ba ti se ami iyanu ti an fa wale ko se ko
2: so mo so fun won pe adu o kin gba nbe sugba to sele bi to di pe because last bi october september last year mo ti ya gbe yen
3: Jesus
2: so ba si mo wa so fun won won ni pe ki la fe se bayi so won sa mu lo si awon hospital a se mo se colonoscopy test like won ti bi pipe bo inu di mi ba yen lati le mo pe ki lori le fa nkan to fa igbe sisan yen bo emi gangan lokan ara mi mo mo pe nkan ti mo se
3: eyin le mo pe en yo
2: be emi mo nkan ti mo se bo awon o mo bo mi so fun won
3: so be ni nkan
2: so fun won ba to aya ma pada so fun mi ni pe nkan ti mo se so won mu lo si ibi kan won ni pe pe nkan ti mo se yi pe o ti koyin si eleda mi o pe ko si mo fe se pe ma ku ni o pe ko si nkan ti mo fe se o so mo wa dupe lowo olorun pe o sele pe mo bere si pada wa sinu joy lati bi abi february pada si ma wa emi atanti mi a ma wa si church gba mi wa bi monday te koko si service a ma wa si bi enu entrance ibe
3: won wa yipo
2: a ma yipo taba yipo a ma gbadura won a ma bo olorun soro pe olorun mo mo ki mo ti sasemase pe mo de ti sise mo ti siwa iwaju re jo wo ni ola lanu re ko fi gba mi iwo nikan se lole gba mi to ba gba mi kuro inu nkan ese ti mo wa ma jeje niwaju oporo iwaju re pe iwo olorun ole ke yi po wa ko de wa si bebe pe adura de n gba lori oke yi pelu mi je loju emi atanti mi ko atanti mi won se ara won wa ni eko tẹpẹ àwọn àrádà àwọn náà máa wá mi bẹ pẹlú mi so mo wá jẹjẹ níwájú ọlọrun mo jẹrìí níwájú ọlọrun pé tó bá bà mí láàtọ kó jẹ kí n wà láyé kí n wà láyè tó jẹ kí n dògbò tó tún jẹ kí n rí bẹẹdẹ mi tí a lò tán ní ọ̀dí 9 because 99 bẹẹdẹ
3: tẹ nínú
2: so mo wá jẹ ọlọrun pé tó bá jẹ kí n rí pé màá wá jẹrìí níwájú ọpọrọ níwájú rẹ so ẹrí mi tí mo wà lélẹ.
3: Ẹ mẹ́jẹ yín wá ṣáájú àwa ń gbà.
2: Àdúrà ń gbà.
3: Àdúrà ń bá mi dé ìwò bá pọ̀ sí.
2: Àdúrà ń bá. So òwò ẹ̀rí mi kejì ni pé.
1: Nice ó tó ẹjẹ mọ lọ ẹ mọ sọ lọla tàbọ̀tunla gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run gbọ́wọ́ sáyà rẹ̀ mo fi májẹ̀mú sọ tẹ́lẹ̀ gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi àtàwọn mò ń lọ gbé yòókù mò ń lọ gbé egbò testimony lórí YouTube lórí Facebook gbogbo ìtẹ́ ẹ̀gbọ́ tán máa gbé títí dọ̀la làdúrà ń gbà sà wọ́n sì jẹun ó tú ọjẹ́ pé ibi tẹ́ yóò bá wà àwọn èèyàn àìmọye iṣẹ́ ìyanu tẹ́ ẹ̀ lè kà tán because of the angels ibi tí angel pọ̀ sí jù níbi tí èrò pọ̀ sí jù ẹ wo gbogbo ẹni tí ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí àdúrà rẹ yóò gbà níṣejú mi lórúkọ jésù ti nasareti jájọ gbàwé jájọ wọnú májẹ̀mú ààwẹ̀ jájọ sanre májẹ̀mú jájọ gba jésù yìí pọ̀ owó tí ó tẹ̀lé account number fún gbogbo ẹni tẹ fẹ san ọrẹ májẹmú tàbí ìdá mẹwàá tàbọrẹ àdúrà mi gbà ọrẹ májẹmú bẹrẹ láti 2000 5000 10 bọ́ọ̀lù ń bá ṣe bless yẹ ẹ sì máa san tàwọn ọmọ yín account number ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí èèyàn ò bá wọlé ẹ lo 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yin lo gbe jade First Bank o gbe eyan omo Olorun te n sojo ibi yin loni ki ire atanu ko dapo mo ipin rawo yin e wa gbo eyin o serere e o tayo mo la gbugbe nu mi le mo ni happy birthday to you, long life and prosperity, happy wedding anniversary, God will bless you. E je mo lori YouTube, TikTok and Facebook pe pe yemi to npo mo nbe. God bless you. Any kind of official testimony, a JQ loud connect lori number, it is well with you. 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin. E je mo lori Facebook, you are blessed, it is well with you.

0: wale e wale ile la wa isu ti o wale dun re ni ya agbado ti o wale dun re logi olomoge ti o ba wale o dun re lokun e o tun dun re ni nkan mo prophet david olasupo baba emi ko mo loku omo ajo se taare ni baba david e ku pale bo ti ajodun yin yo se se bi ogo ti nje tolorun ba mi odumare ha gbogbo eyan ololufe wo tun ti ya o eje ajo se ba ti se ina lo ni ka ba mi naira lo ni ka ba mi ra eh se ri baba gbese kini mi de woja bayi teru to omo na ni ba ni jo eji o eji olokada ni baba nla aye re oni ta eji eji eji eji lotun eji losi oju oni ti o ayo ade mu ki o oju oni ti o ko si nko o gba mu ndaji baba ko si gba mu ndaji eh egbon tejinu aye yo ni ta lase lowo olohun gbogbo eyin ololufe wa patapata be se nife wa nile se radio ta wa yi olohun ma nife tin na o ibanija yo si ni kan yen ni rin gbe sonu bi o se bi omo olubayo gberu le omo osun tokun oko ya adura mo ki yen ka aro olubayo omo won loga aso eh the boy mo ki yo awise fu gbogbo ogun pa baba adekunle copper n o si gbodo gbagbe iya mi ya mi ope ye mi so mo pe ya mi so job sa ya mi so job
1: omo ori so gbe sun
0: eh mama so job ajata iba ope ye mi bukateria ti

0: koja ama aja fatima nko ya magaji opeyemi ti gbagi mo kin yin ohun osigbodo gbagbe ya liwe lelubo ah ya beji mo ki o ya gbogbo won lapapo ni opeyemi latoke dele akiyun ha e wa gba o ya beje legusi ajo se taaro yi ni alaji aye to beru mo ki yin e kaaro yala redo mo ki yin o dr smart mo ki yin eh oloye kabiru jalaruru mo ki yin e kaaro baba nsiran ti odun meji ni logbon ti eh baba won a gbo kede re na lori eto ko to di pe a ku o laaro yi oju oni ti wa o adeye adeye mi lo mi adio mo ki yin ifa nlala torile ilugun baba fabrics mo ki yin o ya ma je alade e ni malete mo ki yin mo si gbodo gbagbe ejide olopa gbogbo yin papata ayin ololufe eto yi epo melo la fe da ko seku ewu omo ni ka wi ni abi ogun atiyin ti nbe ni wo fun abi la wa so aye la bogo abi lati e so imule wa lojo to ti pe ayomide onimoto lati la late aye gbogbo yin o ni ta te dori elegant eleran in gbodo gbagbe enikankan nu yin bi n ba wa gbagbe a je pe ranran mi leti
1: omo jo dade abi odun
0: o nte mo ba wa si are daada oju oni ti o lagbara lowo olohun ayin baba leji oku woli ti kile wa ora ti baba ti pe mi laaro ibi to yin omo ya aba oju oni ti yin o lase lowo olohun e je kan se ba e je ka lo abala adua tori pe odun lo asiko ba wa so re koli o kọlile ẹsẹ ọmọ ni yi ati mọ pe baba ti da bala adua kọli agbọdọ mọ pe won baba eyin e ba wa da si laaro toni baba David Olasupo prophet David Olasupo emi ko moluku omo baba alajọdun e ba wa da si laaro e a jọ se taaro e ni as gbọdọ gbagbe baba Corolla Academy eyan pastor doctor Olalekan Olasupo e ba wa da si laaro toni bi ogun ti nje to lodumare gborin adua soke

0: baba wi gemo aya o prophet akita yo yin e ba wa da sita aro toni eh adura ta aro toni ni o adun tun tele o eru tabi ame etu o ako ni mariwo ma je won gbe ya le wa so da adura o
1: baba ti ni prophet ni o ma je won wa yin ya se ayo ti ni baba o
0: ele keji re gba ti tara bo le foke o foke bo le jese male agbara dani duro soju kan ki gbe agbara ti fi akoko eni sofo oluwa bagbara le je loni ojo keta o sun mi si waju nina keta re eja sare gba aki idun ogbo so baba ti gba soki oni be ti wile mi ogbo leti mi olodun lo so be agbara wo lo fe si oni diku le oko re ah agbara wo lo fe leyawo po lodun oko re to fi wa je wi pe enikini so pe won oni gba enikeji na to fa akoko ri edi ayede sagbon mi si omi oto ni ni gbogbo igba o si ki gbe agbara to fe tu gbe yawo re ka agbara to fe tu gbe yawo mi ka e wonu de lo Jesu oluwa wa ami oya eyin afa oya afa gba erijogun ara tin be ni ko sodo baba jawo ko arike omo ole oje singi lobe oya e ba wa da si laaro tuni afa lana se nile para dada eh oya so fa won ele a ke je ajo se laaro tuni e so fun baba lafa e je oyipo dodo baba lafa ah e so fa won yawo eni ki won je ajo se laaro tuni baba lafa ni para nu eh oju oni tin o ah Alaja Akibu Adeboye the boy baba Adekunle Kopa eya eja jo se laaro toni e so fa won Alaja ka jo se laaro toni gbogbo eyin afa afa abasi ajeni fuja ni ile agbo oya eja jo se laaro toni gbogbo eyin afa afa nla gbogbo yin papata eja jo se o fun taaro toni ko se meji ta fe jo se oda nta jo se na ni Fatia na ni Fatia alalu barika Fatia alalu aji tayo lolu elejiri afa lori dasio Fatia

sẹsẹya kile nwi mo gbọ do le mi ran be nikan so ta be yan ba si radio kale ko gbọdọ so pelesi kan ni ogbo gbogbo ese ti ba nbe laye ona meta la wa ma da ko ni ese poju meta lo sugbọ gbogbo elesi pata ti nbe laye ni ngbo radio adupe lowo olohun eyin onisese oya o eje ki eyin na bo be eh oloye alamu je yin baba bala kokoro baba magbere rin awon agbe ni e le mo yi ni e le mo yi alamu abe ni kokoro ba mu lenu ani e ma mo yi alamu alamu kan dalegan kan alamu kan ile akame ko kan aye re oni ta o lase lowo olodumare otun olubawo le ibade ewe nje ige adubi agbe fagori ite oya yin na ba wa dasi laaro toni ifa lala torile lugun musiba omo lipede oya dasi o musiba omo lipede dasi laaro toni gbogbo eyin te je onisese patapata ni mu pe pe ke ba wa dasi laaro toni oya ka ma pe ase idumare lenu wa o ase idumare.

0: bo se wa niye ipele ipele lasanya ipele ipele lasu albosa ipele ipele lasu egungun omo baba leleru mododo to ni ayo mi de losin ola ti wa nbe kete pe e ma wo wa bi ran aji kabiru jalaruru jalaruru jalaruru ati wa lori facebook eyin na ti lanfani ati ma wo wa bayi ojo ni ti yin o gbogbo eyin ololufe wa e wa ma pe logun logun e pin logbon logbon omo jo daddy mo jari e yo ti ma pin o ti nwa wa ki be lataaro adupa o ati wa nbe ojo ni ti yin o ayomide losin se won balana gbogbo yin papata ibanuje ayo ni kan yen ni ri ngbe sonu bi o se bi omo Panda panda la ro kan papa ni eja se eja ge pepepe bi awo baba nsona oya imoran fun taaro to ni o nda
1: ojumo ni ti ma olodumare o seun oguro alama tu owe
0: oya
2: ba ni je o
1: gbe pori osan olusina alade
2: olubu bala ara wa la re ode ibi awi lade oro buse inti so wa nu kulukulu inti nja wa laya ta fe mo tu mo re Timba wa leru tele ri iko nipa baba wa oguro akebi omo baba ti nbe le luru e pe bi mo pe se pe ke dagba ke to yo gofa ale
1: e ka ro baba e ka ro
0: mo nje yin o mo nje yin
1: baba meta o
0: e gbo aba meta ni
1: a le mo gba are mo ko ja baba ti nbo bi
0: emi ati ologo ogbo yin nanu eyin ati ologo
2: a wa ri okun kan tin sise nle akede olope ni
1: olope
2: mo wa ni ta ba ri o ka bo nbere oro ilowo yin
0: eh sa wo
1: wa ni obirin o si ranwo ni je onawo
2: eh e ba so we ni
0: o ah o we ni obi o se ranwo je onawo ojo to ba buru la to mo bi to fe teni
2: ojo
0: be si pe ojo to ba buru la to mo bi ti duro ti ni be ni
2: obirin o se ranwo je
0: o se ranwo je onawo ojo to ba oko mi se ranwo eyin kini o
2: pe
0: le ma so won re ra re si won re re lubo won re re gba won ge
2: obirin o se
0: ranwo leke leke otele ma lu lasan
2: ah oto niyan na
0: eyin ojo ra won ni nto ba jo la fi we won epo epa jo po si e liri adigbe na ku jo mi ahun
2: obirin o se ranwo
0: je o se ranwo je onawo ojo do to ba buru so mo wi pe sase yan ni jajo ogun mode yi awo epo laye bayan lawon yi lateje
2: ko to daru ma loju e la koye wa
0: eyin na ni mo lawon agbe ka ede ni ini o je ke mo so mo pe n to ba jo la fi weun o bi o se ran won jo o mo pe ah yawo mi lo sare lo ba ma so yawo mi lo sare se kini kan ko joju o ti mi njo yun ko ni eyin obin o di jo ti nkan ba wa ti nkan ba lo le ti yawo e to duro ti o di jo te yan ba nsa isa ti nku lo ti yawo to duro ti o gbogbo ojo to ba nira yawo to duro ti yan ti o ku o ini yawo te yan amo gbogbo e ndo sekin o nje n to wu o nse e yo rerin sira yi ba o ni fe mi o ti mo bo ni fe re ojo to ba buru lo to mo
2: o si loju eni o
0: bi to iwo na wo e mo n fi oja laga lode a we yan ni fe mi emi ni n fi se kini ogwo ti nbe lo re ni jo ni bo ba sa fe re se pele pele onala
2: mo n gbo
0: ayan bukola e se pele pele won fi kilo fun yan ni o bi o se ran won jo na wo odo jo to ba buru ka to ma ya to fe teni tabi ti duro ti ni beyin o ti rinu eja se bele nja
2: e seun e seun e pe fa
0: e
2: o ba

aroka le ngba oniruru ana nla aroka ngba wa isele to sele nlo da wahala sinu aye re o ibe ni an ti kenu bo pe ipa nle omo to oni oba fi suuru soro re oni lo lo biun oro ri baun ku se ko sai se eyin ogun ose o orisirisi awon nkan won se fun won so fun pe ko lo ri e fa omo e mara gbugbo n to ba fe ko se fun to ba ti se fun nkan pada saye to o si awon nto ye o se fun o se fa omo e on ro orisirisi nkan fun awon awon egban ti e to fe ma binu leyin igba to se be tan jeje mo pe won pe okunrin ipada si bi se won na won ti sawiyewo gbugbo ipatapata po na nbe lara akomo woko mese owo oye igba ti a da duro won san fun pada ko to di pa okunrin deyan se ka mo na mo ta ba bi mo ni to ba se o wa din ti an wo bi eyin gede nu ile se bi won se mo ba lo re omo ta na toro se daru toro gbe si aye daru sa awa ko ani na momo ni abibo la ti se eyin omo Nigeria be omo mi si nbe atani nsuru omo a ti wa se yi si o ekitikete eja wo awon eyan ti nbe lori opo na odaro kan si baba ilorun kini ko se o ti banu wahala looto sugba se ya so do sa ti omo kunle bo ni

ogun femi bi na to mo mo o sa yeye ko ra wa jopo gbogbo ni lo kun lo mi lo mo ni lagba ifoju ni ju mo ni mo lo wa yele do Saturday October 3 odun 2026 in Global School of Science ya no church Ibadan bere na go me wa ro e ni ogbo ba so fun ti ogbo omo omo mo to ebi omo omo ile nu kun lupo leyin odi da me tin be amara wa kale ma dan fani ara wa ni kibi ta ba wa ka kiri agbaye ni o gbogbo me di ogun so lolorun fun mi o ge ofa ti pe Ibadan alohun ogun femi bi na to mo mo ipade ise pataki pupo a

0: e kaabo pada lati oju oja e do ki royin o na le o se be ba fe fe so re o e wa ja se be ka ma mu awon royin ohun leyo ko kejeji tori pe arara da duro pin be ti wuli omo e je nti ayin gbe ninu iwe royin the punch nibe ni mo ka iroyin akoko mo o ko ba oke ko sasanu eni ni orilede Nigeria ko je ki ogbo nkan ko tu ko si mo ba o won ni awon ti won je awon odo langba ele ti won fe lo sin ru ilu ti won gbera lati le Ibadan pinle Oyo ti to bi mokan de ni ogun ti won ji won gbe won ni ni ojo aba meta won ni ti won ja won mo gbe ina ni ti bere o million lona otale ni edegberun ode mewa naira iyen 950 million naira ki won to le yonda gbogbo awon odo ti won fe lo re sin ru ilu na o won ni se bi awon odo yi ni won sere ajo ninu oko bus bogini meje ototo ko to di pe awon ajinigbe won be si ta juja ni ojo ona mo won lowo ni ojo ona uwiri lo si onisa nilu umuaya ni ipinle yimo lojobo Thursday eni ti se adari fun ile ise awako ni uko aqua ibom motors nigeria limited Isaiah Akpan won ni lo fi die mule fun weroyin Saturday punch ni ojo ti Friday wipe looto ni o awon eyan won serin ajulo ati wipe awon ajinigbe ohun awon agbebon na won ti bere million lona 50 naira 50 million naira lori eni kokan awon odo agbagiro ohun ki won to le tu won le o fi kun oro re wipe awon eyan eleyi ti won wa ninu oko na oni opolopo won ini je agbagiro to se je bi oko na lo je ti ile si awon won ni won gbera ni o won si lo si Abia ati Akwa Ibom lati lo re sin rulu iyan orientation camp nibe ni o ibi ti ma fi won wo si gbero yin Saturday punch lo wa se akojopo re wipe awon eni ohun won ti nkan si molebi awon omo ohun leyo ko kejeji o ti won si nbere million lona 50 naira 50 million naira won ni eleyi lo ti wa da ikaya soke sile o laarin awon ti won je molebi ati e obi awon omo na wipe edakun bo le ti ba wa ri awon omo wa gba pada nigbati omo salaye bi sele la bi na se sele apan eni ti se oga fun ile ise oloko ohun lo salaye lo ro re o oni se bi boss meji ototo en lo gbera ni ibudoko bodija samanda park ile ti nbe ni ile ibadan ni ojo ru wednesday to si je pe nigbati en lo rere mu oni gbati en de ilu benin ni ipinle edo oni won nilo lati ni nisuru die oni ko to di pe won wa pada gbera ma koja si onisa ni ipinle anambra ni ale ojo na o sala yoro bi pe kini an debe si oni oju ona ti oda ati bi oju ojo ti ri oni ni an fi duro ti an si sinmi ni agbegbe oba oni be ni an ti lo ale won oni kini le mo lojobo Thursday si ni nkan bi agu marun kutu bayi oni ki la fe mo fi akoko sofun si oni adere baba to sana soko won si ngbe won lo o lo si ibi ti won ti fe lo re sin ru ilu oni won ti e ti pe rara ninu ipinle ohun oni ni ba be gija si won ni waju o ti won si ko awon eyan ohun ori ninu oko mejeji awon ti je agbagiro mo kan din ni ogun 19 ina ni pa le mo lagbon be o bo ti le salaye oro wipe oju ogan eleyi ti dereba to mori bo mo won lowo ti si nsare lo lele lo ba lo re kan si awon osele to abu olopa ati awon ologun ki egbo o wahala ti sele o won ti ko awon ero eleyi to n ko se irin ajo oni oju ogan ina si ni awon osele to abu won ti fon si oju se wipe nibo ah ladugo awon kilo ti ya sele ko lo mo sanu eni oni bo ti le je wipe lara awon ti je ara agbegbe ohun ni won koko pa giri na se iwadi tori pe won fe je ka awon osele to abu kan gbe oko ohun ku nibi ti awon ati lawi ti won ti dan lona won ni ti won si ri gbogbo eru awon odo na ti won fon ka yele yele da lele ninu oko na ko to di pe won ko won sa lo nigbati won mo fi di oro mule ni ile ise olopa ni ipinle Imo lo salaye oro wipe mewa lara awon eyan ti won jiku ohun ina ni awon ti gba pada o ninu atejade le to fi lede eni ti salukuru fun ile ise olopa lagbere Henry Okoye lo salaye oro wipe awon eyan na nise la won ti bere si ni wa gbo koro kon du bi ti wa lo o awon si ti gba mewa lenu won won ni bo ti le je pe weroyin di punch ko le fi die mule o boya mewe wa un boya kankan nu won je agbagiro sugbon lara alaye oro tan so obi awon omo ohun bi meji meta won ni won ti fi ero ba ni soro ma won won ti bi pe awon wi pe wo e lo re 1 million lona 50 naira 150 million ti o kanu awon obi won si ni dakun egba ni laja nibo ni eni tin ta worobo lo ti fe ri million lona 50 naira oro po ko boge ko saanu eni lasiko ta wa yi ni o
1: all right ki olohun lodumare ko jo ki o saanu gbogbo wa ko si ba ma so won gbo na yo atalafia owo oluwa ko ma wa yin na ni akata
0: o je bo fe mo ro ti joba apilio ni
1: ewe o ti mu yes ba mo na joba apilio yo na ti benu ati ile to sele
0: ipeto
1: oro to sele ohun oba ni lokan je pe awon eyan ti won rin ajo to je agun baniro pe awon omo to je omo ipilio yo nbe laarin won pe bo si fe de agbun kan ni ipile janambra to koja siwaju die la wa jinibe ni won ki won odinu gbo eh kaya si abalabo mi laaro toni won ni to ikolu alagbara ina lo tun ti waye si awon to je lati leyin fun egbe oselu ti PDP ti won si ni opolopo eyan in lo farapa to fi debi wi pe awon oko ti won ko lo si bi ipade ile to waye ni gusu ijoba ibile ti gusu ni ekun ti kalaba lohun nipinle ti cross river ni ojobo thursday ni kini ohun en lo lagba o won ni en ti o je omoye sipo gomina ni inu egbe oselu ti pdp sa ato jaffis achibong en lo salaye wipe ikolu akoko en lo ko waye laafin oba alaye ti nbe ni ekun ti gusu kalaba iyun etubom iyong edet okon okon akoko nibi ti won ti ni kese okon joseph o nibi won ti ni awon agbebon ni won yabo inu pade na ti won si bere si ni yibon takutaku to je pe bi eyan bi meta ni won se lese won ni awon ti won se lese ohun ni won ti ko won lo si ile ewosan to si je wipe isele ohun lo wa fona soju keke to fi wa de bi wipe osan lo si agbegbe bi kan ti won pe ni African Club timbe loju opopona ti kalaba ibi won ti ni pade ohun gan in lo ye ko ti waye gan ni san ni bamu pelu oro ti won ti bota won ni ko din ni awon to je lati leyin bi egberun meta ototo ti won wa ni bi pade na ko wa to di wipe awon janduku agbeban ni won yabo won ti won si bere si ni se won ni sibala sibolo won salaye siwaju ipeto awon ti fi oro won to ile ise olopa leti o to si je wipe eyin eni ti o je alakoso fun ile ise olopa in la won pe pe adakun eda abobo wa be ni egbe oselu PDP wa fi oro leta pe baba ri iru ikolu yi to tun waye leka oselu oni bi igba ti a ba fe fi eso ta fe fi gun bana eto ijoba awara wa ni ile Nigeria ni o pe ki enikeni ma doju ofin bole latari wipe a n gbiyanju lati palẹ mo fun eto idibo apapo odun 2027
0: ya lo si oju oja ba ti pada ni edo kirun yo mo ti wa jẹ ku kale
2: edo kirun
3: koti o koti olohun
4: Elebi ose bi ejo ewo me egbe ewo ma aburo ajodun gbogbo omo bibi ile ko ti olomu loki odo ni badan eni o waye o lojo sunday 4/10/2026 ile ko ti olomu ibadan agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori nibi ajodun odun yi adura sise ni o saaju fu gbogbo omo bibi ile ko ti olomu atawon baba nla won isese na gbeyi o bibo egungun osiki ile ko ti olomu o waye to sa obata la oba to sa na yo si je bibo we je we mo na gbẹni nibi ti gbogbo ẹbi ko ti olomu yo tun ti ma foju gan ni ara won ojo kerin osu kewa odun yi ni nibi ajodun ile ko ti olomu pepe yo pama yo dun yo si larinrin ago mewa owuro leto bere o ajo peju se ni eyin lomo olomu aperan o omo olorun agogo asingba lona to mu ko ti olomu o gbe wa o olorun waju akim ko ti lo nkede loruko gbogbo ẹbi
5: àǹfààní pàtàkì rẹ̀ ó fún gbogbo àwọn abilékọ àtomidán tí wọn ò ṣe tán àti yanbọ ṣẹ tí wọn sì ń gbé nídìí ara rẹ òkè àdó òkè bọ́là tàbáwọn agbègbè míì tí yóò jìnnà sí màlété fẹ́ gba àwọn obìnrin abilékọ àtomidán tí ó máa tẹ̀lé mọ́tò búrẹ́dì láti pín ọjà fáwọn alára túta àtàwọn alára jẹ ládùúgbò tí ó bá pín wọn sí pẹ̀lú mọ́tò wọ́n sì ní gbá o iṣẹ́ eléyìí ò ní ṣe pẹ̀láńkiri búrẹ́dì iṣẹ́ pínpín ọjà búrẹ́dì fáwọn alára túta ládùúgbò rẹ tàbá àdúgbò táwọn akọ́ni bá ṣe ń pín ìjà bá pín ọ sí ni iṣẹ́ àjíṣe ni o iṣẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ bí aago méje kò wá ní ṣe pẹ̀lú ń ta búrẹ́dì rí o tó ráwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ owó fọ̀nà hàn láàrin ọjọ́ méjì nípa bá ṣe ń tajà iléeṣẹ́ búrẹ́dì Better Life tó wà ní Mọ̀lẹ́dẹ́ Ìbàdàn bí wọ́n ṣe ń sanwó lọ́sẹ̀ ni wọ́n sanwó lóṣù léyìí tó ní ṣe pẹ̀lú bóníkálukú bá ṣe lákínkanjú bá ṣe ń pín ọjà sí bákan náà ni wọ́n nílò àwọn àgbà bakers tó dáńtọ́ tó sì lè darí iṣẹ́ marketers lọ́kùnrin àti lóbìnrin tọ̀rọ̀ dálẹ́nu ẹ̀ ṣáká àti driver tó níwe ọkọ̀ tó pé tòun ti factory workers wo owó tó sì nítumọ̀ ni wọ́n ń san ní Better Life Bakery iléeṣẹ́ búrẹ́dì Better Life wà ní Mọ̀lẹ́dẹ́ Ìbàdàn àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí ni o pè tó o bá ṣe tá àti fóònù rẹ lẹ̀ láti ṣiṣẹ́ 09025427551
6: Cherish Pure Eye Care Foundation ló ń lọ́gun tátátá wípé ti yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tábẹ̀bẹ̀ ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kan ságo ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Cherish Pure Eye Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Cherish Pure Eye Care Foundation àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání 2000 naira péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o glasses lọ́fẹ̀ fún gbogbo ń bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú ó rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Cherish Pure Eye Care Foundation nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà á nùgbà láì sí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọ mọ́dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní nọmba 94 opposite Unity Bank Cherish Cosmo Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwéro ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o aago mẹ́sàn-án àròsọ aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 2000 naira péré lówó káàdì fún béèrè àtàlàyé pé 07010152255 ojúlọ́ba ara kò ní dín owó mọ́ wa lágbárí.
7: Your future is calling, and at West Midlands Open University, the possibilities are limitless. Admission is ongoing, whether you're a fresh secondary school leaver or a direct entry candidate with NDE, NCE, HND or A-levels. There's a place for you at WMOU. Choose from courses like Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication, and Educational Management. Take the next step towards your academic and career goals with West Midlands Open University. Our fees are affordable. Come and study under qualified and experienced world-class lecturers. Visit us at White House, Adewumi Street, Fenele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

0: pe egba oselu APM ini yo si jawe olubori won ni ko ti to di pe orun kan tari injo adibo egba oselu APC yo ti da mo o
1: oda omi na re ni ahin won ni owoja eni to ti figba kan je igba keji gomina ni ipinle oyo ambassador tawfik olaidejo arapaja ninu oselu won ni ina ni omo to ti n gberu si lasiko ta wa yi pelu bi an ti ni imona woja kaakiri ti butoro ipinle oyo ohun won ni lo tun ti gba agbara otun o pelu bo si je pe ni ojo ru wednesday ti se ogbojo osu kesan odun ta wa yi won ni ise lo je pe omi le ngbe awon ti je omo egbe tim arapaja ni ijoba bile iseyin won ni won ti kede o yan ya won si lo ri darapo won egbe osilu APC ni ipinle oyo wa ni aye won ni awon ti je olutele igba keji gomina nigba kan ohun ambassador tawfik olaidejo arapaja won ni awon ti won je olutele na ni abe adari won honorable aje igbe akim adeniyi to nti omo ba agun loye gbemisola won ni na ni won kura won lo bi ba o lo ri ba awon ejo selu APC ni ijoba bile ohun pe dire lade o a si ba yin lalejo awa ati yin ati de kaliba ajoje yo kan ni won ni kini ade se ran gba e kaabo awa na ti reti yin ni ijoba bile se lodo wa ni aye won ni awon eyan hun no ejo selu APC labe idari alaga won honorable ogunleke anthony bayo won ni ina ba ki won kaabo won ni koda gen to ti gba kan je commissioner yi honorable dauda azuzu won ni o na nbembe o to nti awon ikan ikan egbe oselu APC won ni ina ba ki kaabo ti di mara won ki adupe lowo olohun a ti pada die yo e kaabo si inu egbe oselu APC o won ni oro won ina lori be o pelu bi o ti je yi pe ambassador tawfik arapaja ina ni na woja oselu re jake jado ti butoro ipinle oyo papa julo lagba oki ogun nibi to je pe won ti n ko ibo ojo lati odo awon eyan te nbe ni ese kuku pipe ejajo mo kura wajo saju eto dibo odun 2027 nigba ti n ba awon eyan soro ninu imo kira eni kaabo ti le gbe oselu APC ohun won ni eni ti se adari fun awon ti marapaja ni agbon be won ni lo so pe a se ri awon kede pe awon darapo me gbe oselu APC nitori pe ibi kibi ti ambassador pick arapaja to ba ti lohun lo ibe na lawon lo tori pe awon ni ife si ilana isowo dari re gbogbo bi to ba si ti lo ti ya o ti ya nanu nigba ti mo te waju ninu oro won ni igbese to gbe ohun ina ni lati darapo mo egbe oselu APC ki nkan si le ba loju tu lagbon beun koda gan won le nto ti gba kan je commissioner iyan honorable dauda azuzu won ni o na ko rinre ki ambassador tawfik arapaja fun bo ti je pe ipa to ni ninu oselu o ni ko kere pa pa julo pelu bo ti ni nkan se papo pelu awon eyan te nbe ni ese kuku o ni se wa ri bi ti ambassador tawfik arapaja to ba de loni ke si oro ana ke sare mo ere mode o tori pe o ti pe gan o te waju ninu oro re wipe awon ori daju wipe awon sise takun lati ko awon eyan jo ni ese kuku ki igbimo awon eyan ti marapaja ki won le lagbara si ki egbe oselu APC ko si le ba rese wale ni agbon ipinle oyo won ni bakan ewe se wa ri agbon seyun bi nko se wa mo dagba soke dada si e la won wa o awon isi darapo egbe oselu APC lasiko ta wa yi
0: all right eni to je omo yi nu egbe oselu ti PDP ohun egbe oselu ti accord to fi mo egbe oselu ti awon to je lati le inu egbe oselu ti APM bi egberun meta ototo ni won ni won darapo mo egbe oselu APC ni ipinle oyo eni to je omo ye si ile igbimo ti asofin ni ipinle oyo ekun idibo ti ila orun ariwa ni ekun keje ibadan north east inu o inu eto idibo odun 2027 honorable ahmed tarid ademola to fi mo amoye si ipo ile igbimo asofin bakan na inu egbe oselu ti accord honorable ajedapo ojo loju eti ni won ti ko ogoro awon to je alatileyin won odiwo inu egbe oselu ti APC won ni oro won lo waye nigba to je wipe awon to je ogoro alatileyin ti egbe oselu ti APM bakana ini won ko igba ti won ko agba to si di inu egbe oselu ti APC honorable ojo in lo sapejuwe egbe oselu akodu gege bi eleyi ti o seese ki o se tike duro bi igba to je bi adinagbo oku lasan won ni owo aro awon to je oludibo

0: ani ani o si nbe oloye honorable akin alabi ni e jadibo wa fun funlegbin ma sofin agba keji ekun egbede ona ara kise rere tan gbadun ko le tesiwaju nijoba ibile egbede ona ara npc legbe wa oloye honorable akin alabi ma tesiwaju ni so npc progress
1: Lagiliwa FM 96.7
2: Bo se nlo pelu temi tayo oyeladun lo nlo lowo

ani ani o si nbe oloye honorable akin alabi ni e je dibo wa fun legbin ma sofin agba keji ekun egbede onara ki se rere tan gbadun ko le tesi waju ni joba ibile egbede onara npc legbe wa oloye honorable akin alabi ma tesi waju ni so e

tata wipe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni sugbon nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo e yara o oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akesi gbogbo eyan to ba ni penija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 2000 naira pele lowo card ofese la yewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe la yewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si ni pa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni penija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation bi gbogbo tun wa gbogbo to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fosa anu shopping complex iwo road ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye 0701015 2255 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari.

ha ani ani o si nbe oloye honorable akin alabi ni e je dibo wa fun legbin ma sofin agba keji ekun egbede ona ara kise rere tan gbadun ko le tesi waju ni joba ibile egbede ona ara npc legbe wa oloye honorable akin alabi ma tesi waju ni so

0: e ka bo pada le ka ipolowo oja wa eto yin eto wa bo se nlo oni n bo lowo bayi to si n te waju pelu akin alabi bi gba bi ojo kan ni pelu akin alabi e ma n bo wa ni le ka kiri agbaye e lori ofe lati pe won anfani wa bayi to ra won asiko mi n bo ti oni sanfani ati igba ipe e ka ro oruko yin bo le tin pe wa
1: e ni ta ta olun pe yin e de ba ka koko mo le ka dupe lowo aladilu fun program yi te se lori ona yi bo le yo e se gan won ti bere ise ona yi so ba se ke wa wu iru politics
0: mo ti wa be mo ti wa be mo ti wa be lo se
1: yi o ti kari yin pe e se gan adupe gan so wa ke aladi olorun ba yo gba iru gba yin olorun jo yo mu lo le ase eh adisi I want to be best candidate bi o le new senator na yin na I wish you best of luck inshallah e se gan
0: e se gan adupe wa e se o hello
2: Hello, Ekaro.
0: Ekaro, sir.
2: What's your name, Badger?
0: Ami.
2: Oga, I'm going to miss you for this.
0: Ami.
2: Ati, I'm going to go out there.
3: Eshi, Ekaro.
2: But there's a little bit, I want to go, you say, you know, now for me, I see, you know, I'm going to go to the house. Oh, I
3: see. So,
2: I'm going to go, you know, I see.
3: I see.
2: But I don't know if I need to follow through my friend, Lord.
3: Ami.
0: Oyin bi te tin pe ibeere te fe beere
2: hello
0: hello sir
2: e ka ro
0: e ka ro
2: stole orugile lati seyin
0: okay
2: mi se lagilo ni baje o
0: e seun
2: emi te fe ti honorable ni
3: ma se
2: pelu awon se ta fun ta ko ti won se egun mo ra si ori ke je bi awon te tin so si waju won se elekeji eleketa elekerin elekarun won se dada ni o
3: beni beni beni
2: won ba ti dada lati ko yi olosilu ko le tawara ilu mo o
3: beni beni
2: bo ba fun wa lowo gan ni dibo fun ti o ba ti dada
3: beni
2: e da ko egun yeji e se mo ko mi ki ni ojo waju fun wa e wo baba re wa yi baba re wa yi nisin e wo gba ti won ti se bo e wo wa yi won ti se bo
3: beni
2: olohun si pada mu won dibi to mu won dibi lagbara olohun bi eyin na tun wo kan ni giga olohun mo yin bebe o
3: ese
2: olohun aje ke lati yori o
3: ese
2: ilese lati lo ni baje o
0: e ka ro o +234 814 491006 o le fi pin wa ba wa da si laaro e e pa ya ke alabi hello
2: o ka ro sa
0: oruko yin mo le tin pe
2: wa bayo bayo
0: yes sir
2: ki ona ru
0: oruko yin mo le tin pe sa
2: awa akanda kini won ni ipa wo lo ni fun won won so gbogbo ta won
0: ije fun akanda e se gan ti won ni fa won akanda hello ta lo tun aroju opo
3: se gan ka se wichi a se gbogbo
2: hello akedo
0: hello
2: akedo
0: oruko yin bo le tin pe
2: mo n pe lati egbeda
0: okay ni bo legbeda
2: ori trawi
0: ni bo legbeda
2: ni elerumo nke
0: okay
2: Jerry, I'm not a good man. Eyin ra dibo fun.
3: Ase.
2: So bi en ba si, o ro pe o se de se patapata legbeda ona ara. Gbogbo e. Koda. Lagbara Olorun, o gbaradua fun yin. E pada di gomina fun yin Oyo lagbara Olorun.
3: Eh, ti ki Sharafa ko se na.
0: Eh, Sharafa ni. Oloye kan na mo ti eleyin ati.
3: Abi, abi. Awon je kerin balogun, emi je are onibon. Oluwadan.
0: Ayin oloye olubadan wa po ba ni di oselu
3: ah po ton yin na
0: eh
3: ma po ton yin na te ba wo gbogbo wa ta wa la bi marun la wa ni oselu
0: eh omo lo fi otu
3: ah omo wa gbodo oselu wa dada
0: okay hello e ka ro
2: e re ka ro
0: oruko yin bo le tin pe
2: lagi loni baje oruko mi ni araba oko yawe baabi lati ojo lomi academy aki oloye aki alabi
3: ase
2: ti won ba se daada ni gugu bi se nlo bi se nlo awon ayori dibo fun won o ama daada ti won se bo owo rabo mane se o iteyan ba se ini ini o eh obe eni kan wa gbowo ta ku rabo marara ise ti won se ini fun o olorun o tun agbe yin debe lagbara olorun aki mi ni baje
0: amen hello ta lo tun wa loju opo
2: be yen o
0: won e ma yo
2: Olorun ji lati amuko.
0: Mo gbo yin.
3: Ase.
2: Mo pin oga to wa nbe yen.
3: E karo.
2: Nenu gbogbo federal employee state. Oga ni won o.
3: Ase.
2: Awon ra kan kori pe na lo kan ra lo kan. Awon ala awon to roye ni yen o. Oro yi awara da.
3: Ase.
2: Tori pe won fun obi kan. Oro meje ju won pi si.
3: Ase.
2: Ko je se degbega lati fere wa na ni yen ara.
3: Ase.
2: Pelu gbe Olorun ele to ra wole na. Wo to test waju o.
3: Amen.
2: Waju waju mo lo. Olorun wa lo ko lati amuloto.
3: Ese ga na la wala pata.
0: Eja polowo oja an pada bo.

0: ba mi ejeun eje yin na ejeun omo egba abi okay eyin ati momo won lejo ngbele abi beko e mo pe be ni mo ni kara lu omo gbo be ni opolopo na ni won jo ngbe be iru sizo yin nisin won ati mo mi nikan na ku nle awon omo ti wa lokin ko won sise won si fowo ranse le awon mo owo ton fi ranse sile lososu o wa je bi ogorun meta odunrun egberun lona edunrun naira 300,000 fi ranse lososu igba ti won wa school tan site tan se NYSC won mo fi 20,000 ranse seyin ati mommy ni sin e ti wa ngba 300,000 wa ta won mo tin sise ke wa dede pe omo ka wa ni omo mi o ajo ke ade omo olofa mojo e sin joko ba ka mi keke nle kare mo rowo re o ah owo npo on ebe lodo odun 300,000 tan so ba se ngba ebi npe mi ati ya re so mo so pe dadi mi sha e ti logun yin e da mi lohun
1: tibu ka ta ba feju
0: fun baba atomo
1: ba
0: e se suru
1: o ebe lodo odun
0: awon omo awon omo ti jade nle awon omo ti
1: iya ati baba
0: lo iya baba lo ku awon omo lo nsanwo driver awon ni nsanwo kuku se ngbo o awon driver yen ohun la won agencies ministry mds kuku yen ohun ni awon ijoba abile awon lo nfowo osu won ranse directly owo na kan fun baba ki baba e ba kunle ti na ba janu le ti won pe fe lo se toro eyin ilera health boye wo pe awon omo yin e fe kan se samora ninu olude owo eto eko e gba oni 300,000 tan ti ku 20 na ngba tele o wa e de kan ni okubo awon oh god ma je asoro ma je atutukutu laaro sugbon ke wa tun pe awon mo yen ke ni ani 300,000 ko to mo esa sha awon mo yen ni le so pe dadi mi ogun eyin ejeru te n lohun te n lo dede ohun ni ke wa bi oludije are legbe asia egbe lege e bi pe ko bi gomina lu ti e ibo lo nfowo ki lo nfowo se
1: oludije ina ni gomina ipinle oyo
0: eyan
1: kan na ni
0: oludije are
1: gomina wa ni ipinle oyo
0: oludigomina are
1: oludije
0: tiroju ole tiroju ole e mu ni o e tiroju ole e mu ni
1: eyan to bo si gbangba wale a to soro loju gogo omo
0: oludije sipo are
1: o to lohun gbowo to po ju ti gba
0: lo ko lohun gbo lawon gomina ngbowo
1: sugbon
0: olowo odiyan
1: so ti wa le ise kuro nilu
0: o wa lowo yen o le ise kuro na mo nso fun yin ise e wa ngba odunrun egberun lodo odunrun lawon mo fi ranse si yin eyin ati momo nikan lo ku nle o awon lo nsanwo kuku kuku ni ijoba abile o awon nsanwo driver o driver ni md minister and mda zo be lo wo ran won wa afusa ti baba fun lowo suku njo si o na nfo ranse si baba pe baba egba e fi ku moto yin ladele lo ko njo si baba fo roje si eyin baba re ko saisan o na fo roje si baba le kankan o gbogbo to nwole sinu apo baba o nlo bi 500 tan locho osu baba to wa ni owo yi nwole emi ati ya yin a wa ri nkan je
1: te elero pe e bi awon gomina ni e wo si nsele yi ti ko fara han ninu igba
0: owo to nsele yi awon wo lo ngba ti bo lo so pe won o jiye pa won awon gbowo yi inu mi ni pe ko so pe are bola lo nkowo ina o ni owo to po wa sodo awon gomina awon orila awon ala ninu are bola tinubu ati awon gomina ti oludije sipo are egbe elege to wi ta lo sumo ara aluju ninu ipinle ati ijoba apapo ta lo sumo ara aluju o wa dowo won latowo ti won na o lohun ojiyan pe owo n dowo ijoba abile na bo ti to ati bo ti ye intendede nkan to wi nkan awon itumo re nu o o wa ni awon o ri ajipada lara awon eyan ta ni ka mu se n to fun won lowo latoke ni abo wa awon to wo de si laarin ati owo to de si sale ta ni ka mu
1: lori ta ni ka mu yen o na lati pada mu oro so nigbati a ba ti oju oja de tori pe oro yi yoo gbe wa lati lo si oro to ni se pelu oro ominira ijoba ibile ki lo de to fi dabi eni pe owo n de ipinle in de ijoba ibile ko se farahan lodo awon eyan oje oro atako ijoba abile ojo si o wa lara to se akoba fun eyi bi se o se se ko je pe owo ti ijoba apapo lohun fa awon gomi

0: Lagelu apata maja pato jamakuta. Lagelu FM akaba faratile faratile. Agun badu po makamuso Lagelu FM kakaki ilesha gun safefe tin farere idunu fun gbogbo loja to nta. Imule gugu ni so wonya wonya secret midunbe. Owo fun gbogbo en to loye to damo se beyi na ngbo se ben rise re ni gboro afa ibawon do wo ko la ero gburu kawo madoute Lagelu FM 67 gbagbo gbadu gbaja gbagi oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npun safefe to mo ja se ko lo oja to ta gbera nle darapo ko ja wa gbogbo ara Lagelu FM 67 iki walahi ya lubarika oluwo ja nbe ke ran pe kan
1: agidun bi ore mi afuju dila to moye lati gba to ti bere ise dila re yi adua kan pere mojo kina si lado ohun ni pe kolo mojo su resort
2: bi tibo
1: idi ni pe dila re oniju moto meji pere lo to kun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po feta yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh ola moji kun pada ara lowo re scrap ati pe duro na o ti wo ti igbon pade lokso toni tan wa lolu yo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ila nantele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale tude ko sin jo sokan re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepele to fo kan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada ni fo number won ko pe won 0816932847 le kan si 0816932847
3: ilera loro kara o ji pepe ninu ekurere alafia nikan le davi le se aseyori ni ba afojusun e laye o lo ba o ke fi sa gbe kale ara pe online mo ni san mesan bo ba ke fe ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki gbata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won tin sayewo lodo won to tu asiri bi ta isofise bu ba lara eda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo oni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 bo ban se obi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
4: ojo waju pe o pelu West Midlands Open University ohun to le je leyin wa la o ni pekun eto igbaniwole n lo lowo lowo bo yo sese pari ilewe girama abi o fe wole pelu direct entry to si ni NDE NCE HND tabi A levels aye wa fun oni WMOU yan ninu eko bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics human resource management accounting mass communication ati educational management bi igbese nipa afojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University owo wa ofanilapoya wa keko lodo awon oluko wa tan ti ni iriri odun modun gboye moye kan si wa ni White House Adewumi Street Fenele Ibadan tabi number 1A Oba Akran Avenue Ikeja nilu Eko pe 0704-700-0167 tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng tele wa lori ikani banidore at WMOU Nigeria West Midlands Open University keko gboye giga ko deni yitaye nwari fun lawujo
5: Lagelu FM 96.7
6: ti wa lo selu ti wa lo selu lori Lagelu 96.7 FM pelu sina layo.

0: ati ke bi agbabolu ti Luzene Sports Niki oni bata up man you ti gabaga ohun ami ayo meji seyo kan oni ke bi agbabolu ti Man City ati oni man you oni won fi na ke bi agbabolu ohun ninu fi gabaga ohun Carlos Baleba o gba bolu Matis De Ligt ona lanfani ati gba bolu ninu friendly match ohun Tottenham Hotspur daran Tottenham ma mo ra wahala le Mayu nbinu lowo o en ti Mayu ba mu sowo lowo yi Carlos Baleba ti de iya o je men body ade so pe Idris nbe Facebook Ayo Oluwa Oladele Prince Ayodeji Adeniji Bolarinwa Taiwo Olayiwola Abi Ibayinla Said Adeyemi na Bembe Faruk Okegbemi Ona Bembe Omo Osumi Oyewole ni Facebook Fisayo mi Arewo Sayo Olayinka John Babatunde Taiwo Oloye Adekami Abidemi Adisa Ona Mbe Facebook ninu kege agbabolu ti asna Thierry Henry ni gbogbo eyin te nbenu atelu isowo gbabolu iko ti asna ni sin pe e mo bolu Henry te si waju ngba won foro wa lenu wo pe kilo le so pelu isowo gbabolu iko ti asna yi to je pe set pieces oni asna ni won ri lai le lati mo fi yaja latako Henry wa so pe se mo pe bi eyan be ba fi wo si loyan bo ba gba won ni a bobo yen go o go ti awon ti an fi lo na won mo so pe o go o ba bi wo si lo bo ba ko bobo yen le a bobo yen ti leju o ti leju yo se ma ranju ko leleyi eh ri je o di bi mo pe ni joki ni ana tas na mo gba tetete o je pe ti ma fi owo ti awon danu bayi awon fe danu ni won ma bu awon gba na pe awon Arsenal players won ti leju won ti fe leju won ti e ni kimi kankan o wa ni nisin Arsenal player ti wa di apata to je pe be ba ko lu o fo o ba ko lu o fo pe awon ti bu awon didirin jo kini ana won tun wa so pe sowo gba bolu awon o da pe didirin lawo eyan mo like didirin association o lawo eyan mo ni fe si pe nisin Arsenal ti wa duro dede bayi to je pe lati ri anfani lati mi awon Arsenal gan o ti won o mo joju lo oni nisin won benu atelu Arsenal pe oni kaluku lo ni style ti fi ngba bolu ohun gboriyin fun Mikel Arteta n to won o eyin yoku be ba gboriyin fun tori style of play bo ba n to ba ti mo to le fi na alatako pa lo to ba ti tako fi bolu alavese gba e ja yi ko to 50,000 ya ye ko to ti 50,000 ati ye ko to ohun awon number on tin ba ra won fala ka din bi yi awon number on o ti di o 7 o be joko 0 to agbada nigba igba yin ikan ti yoju o lagidi o eto lo bere number yi 2599 00 lo bere number ohun 2599 ati sasi o ati sasi olukọ ni Mikel Arteta ti so ba won alagoso ko Arsenal pe ibi te fe ni a mo lo won a lo o ibo won fe ni kan lo e ja yi number o e ja yi ogo wasu alakoko ni lo yi o ba ile dun de le la akoko elekeji eja tun pe le kan si eja tun pe le kan si anzi ni akoko to po mo gbogbo ati gbo nu ara won bayi ka ma fese kan na gba news zawo eyan la awon alakoso ko Arsenal won be fe papa isere Emirates loju si lowo bayi awon to le wo Emirates wo ball officially je 60,704 won ave fe loju si pe ko wo bi 80,000 ka Arsenal le mo owo to pa daada owo nla pa daada e mo pe ticket Arsenal lo won ju ninu dije EPL sugbon olukọ ni Mikel Arteta wa ni edakun e ma nsise yi e kasan ti jani oloko dana loko mi lati lagbelu FM ki loko yin bule wa yi
1: yakub
0: lati
1: lati
0: gba ola ti pe ka se
1: hello
0: e ti je 50000 e ti je 50000 e ti je 50000 lowo ka se ko so ma ki e wa ma pe yin o da pe network won o flow dada won pe yin bowo yin Mikel ati ta wa ni edakun bi e ba renovate stadium ibo ni bo ni won ni o le se ko je pe Wembley ni Arsenal o move lo laarin asiko yen o ni e file bayi abi ke ma se die die o ma fe loju die die ohun o le lose atmosphere emirate ele ala lo papa sere ibomi o ti awon ololufe o ti le ni ginger melo ni won ti o ma wa be e wo e file bayi e ma se die die iya be ba se 2000 seat ni sai ba ni sa ti bo ele se 15 ele se 750 so fi pada pe 80000 e ma se gugu ele kan ogo ogbeni wili eja wo ti ti eri so yi pe didirin la won yan mo like mi so won gba bolu awon jo ni o fe le won bu awon so won gba bolu awon ni isin o wa de Arsenal ti da pata won wa ranju Arsenal ni isin pe Arsenal mo bolu gba set pieces nikan ki lo buru nu set pieces
2: mi ri nkan to buru nbe nkan to ba se ti kini to nse to ba fi fun results mi ri nkan to bad nbe
0: kiyan
2: duro le nkan to ba tin fun results as long nkan te ngba on fun result then won gba ti won gba ti te won gba tetetete won won gba Arsenal won mo jo
0: in ta won fi si ni isin to yato si ti jo ni pe o ti won ti won ti wuwo ki se tun won bo ti yan ti o mo
2: lagbara bayi tele won bi pe boya ki won ko tetetete kon de gba won te ba de watch gba yen mo ran ti pe player Arsenal meji ni o ni star o ni court lese ma ran ti Aaron Ramsey bakona Edun Adu
0: nigba yen nigba tan fele injury to mo lo bi odun kan
2: but nisin won ti lawon bi Magalhaes awon Saliba awon te pe so
0: to ba ko
2: tun ba nse to ba fun result mi ri nkan to bad nbe
0: n taye ba teyan ba se taye fi ngba ti yan e wa ni ko ma se mo e ri lo so be pe irin la won eyan mo like ngba Arsenal gun do ni awon na ni won ni bo modi oku Arsenal ti wa di baba bo won lowo bayi ogonasi won le gbe gese sai Arsenal lu membody e ja mo lo losa yi titi gba mi ta tun jo lanfani ati pade lori je kan mo asiso assist ademola aka ganisaka lo je ke gbo wa daada lapa beun oga wa tunde olawo lolotu eto ya Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi e se tan gbo ikani lagelu fm e se o dabo
3: Lagelu FM 96.7.

kule o e ke aso ni bi gbo te ti ngbo mi te ba ti ngbo omo mi ko se rere ko se daja orin ni e ti mo pe logba laye agba lo de se ti gbo yin ni lage ni na re 6.7 fm okay gadu ke ile fufu balao ni felele ibe la ro dede se loso to ni lagba lagba yin na ni o lo de se ti gbo yin adirun ke yin na ni o iragbiji oloke meji loso to ni ibi tan lo o pa lo le repete o lo de ra baje gan ami yin omo mi e ti mo pe ta ba ti de okun ojo kan o na la mo mu wa oko kan ejeji o na la fi yan ti gbogbo e loso to ni aboje ero mi na ni asisi ademola asisi otia mo la jo wa nbi ni jo mejo ton ba wa fa soke ton ba wa fa sile be na si ni ayo middle lossing on lo nje ke ma ri wa wo ke le ma fa te ti se yin ranse lori ero aye ijara iyen ti facebook e lo gboju ola e gboju aji e gboju ibuku wo ya gba yin loso to ni ni la gelu bi ta wa nlo loni ko pupo po o awon bi ta fe ya olopo ma mu loni kekeke ka wa se loni papapa bi awo ti baba sonu ka le de bi ta nlo ni jejo mo soro kan nipa iwa omo luabi ti mo si ni ke fata ati jise ranse mo rati jise lori sirisi o ti gbogbo yin na si se daada omo luabi ni gbogbo omo temi ni la lori lagba laye agba ni lage ile na 6.7 fm omo daada si ni wa mo si bada ni waye ipe yo se wa lomo ta mu yan gan omo to bi ri fi sako omo to ticha ati oluko re gan ti o pe ah omo mi dangajia o gbo nje fe gbe o gba wo bo be ni ori fun gbogbo wa la se edumare lo so to ni abala akoko wa loni mo fe so nipa omo toto ni se mo pe eyan omo kekeke ati bere ilewe ati nlo opo yi ibose yin bo le se nsetoju re abo onje yin tawon ya mi ta ba mi ton fin gbo nje fun yin lo lewe bawo le se nse omi ninu yin to ba ja aro ojo tin lo lewe gan ni o se to ko bo ta ti o se lo fe fun won ni mo toto o bori arun bo ye se n bori oru bo wa lo je teyan omo ya agba te wa fe yobu e si mo pe ya agba o yobu imototo bayi ni won ni fimo fimo bayi ni ya agba yin to ko imo bo ko si doti kankan laye ka ya agba se si mo pe ibi to ba ti doti ba ti wa te gbin ba ti wa aisan ni dinna si ru nkan be mo wa fe be wa mo fe ro wa ba ba se n de lati le iwe ati mo pa bo yi ati fi jeun lati oro ati si de mo be emi gan ninu yin o ni jeun ton ran ya yin fe je yin sun mi o oni ya agba awon omo yin o jeun eti o si je ni won kan fowo ba loni tete ni ba se gbe fun won ma se n da pada wale fun wa inu ya agba odun o e mo jo nje yin oni okun nu o la fun gbe tita te ba jeun te yo yo le ba onje nu yin te je to fun yin lokun to fun yin lagbara yo le doju ija ko awon kokoro kikokoro to ba fe doju aisan kan yin kokoro kikoro to ba fe guwa sinu agu ara yin onje jije lasan nigba mi a ma le won dan ta si ma le won wogbe to si je pe ara yin o ya inu yin o dun okan yin o bale mo fe be yin mo fe ro yin loso to yin pe e ma je e ma se ya obun eya oni mo toto eya omo to de afiju omo won ni ole arin bendeke obun tara sai sai ibu mo fe ke yin ya obun mo fe ke di afiju mo fe ke di afiju ke mu aso le iwe yin to ba ti tun lati foso e fo aso yin te ba ti wa mo pe le foso bi ya mi re ni o bo fo abi o ko sinu ero tin foso o ye ko le fo ibose re ati e to n wo tinu aso iyin awo tele ati ta n wo sabe wa o ye ka le mu yin afo iya mi o je ah iya agba won lu ose mi nloku loni kon fi le o wa fo kan mi fun ara abi o to na ni amo te ba tin ba mi bu fun won loni kekeke eyin iya mi na mo se fe be yin na soro lagbon bi be ba tin fo e mo pe won so to se bo ba je bose le ba won re lomi ta won na o mo fo ti won fo mi won ba tan ba le fo te wa pada fo oja ma ba se ba fun won bo ja wo tele na ni bo je tan wo sinu sokoto abi na mo pe mo pa bi mo ka ba won e mo ko fun won e je ka won na mo fo olomo ta ba ko o mo ni egbele ta ba ko ta won si ni kekere ba yin na lati pe kan roko ko mo wa di pe yo dagba tan yo mo gbe boke bo lowo wa ije a se toju awon omo e ka se ge won ka ko won leko toto ka wa se wa ri oro omo toto ti mo nso yi yan ka ti e mo so fun mi ani ye agba sagbalagba so mode nikan ni o ni di ko se wa omo toto agbalagba mi obun se osi oba yi ni
mo wa joko mo wo sakun e ni tooto pe ah se bi nti eyan ba ni oni o fun eyan iya mi eyin baba mi o fe beyin tori awon mi lagbon tapa bi losun to ni eyin na e ko bo se se mo toto se iya ti o ba toju ile amu oni awo ko se un la je fa won mo yi ta ba ja awo ko se fun ha le pe ah iya mi o ti tiji laaro o ti bale iya mi ajeun ton lale ana gbogbo nkan ta fi dana gbogbo nkan dana n ta fi jeun gbogbo e na ni ka fo ka to lo sun ton la won fe doti ibi ka won ti n so nje wa won to to iwo omo ta ba tin fi nkan bayi to lati kekere awon na o dagba mo be amo ya to je port amola to je sasun amola o di je keta ke to le fefu e ti bomi si yo ti olu edaku mo fe be wa ni ibi to ba mo aisan ni duro nbe ibi ti isikanri o ba si isikanri gan loto a ma fa aisan onje ta ba ti je ton ta ti mo pa ti sile je ada tun ada sile ikule ta ba ni le ikule wa ninu ile idana e je agbo fun e lo danu awa o lawo ko se awon omo won yin edaku iya gba nbe yin losan ti ni e ti mo pa ba laje ni wa lori eto a fe lo taja tin ba ti wa taja tin ba de ma wo nu eto lagba la ya gba lo ni sansan e ti mo pe yin omo so fun yin iwa afiju oni mo fe fun yin ke fi mo toto ke fi ku iwo omo lu abi yin te ba ti fi wo afi toto ku te n lo ilewe ta so yin mo ti bo se yin mo te mura dada ti se pe se le yin ka ke to fo enu yin ke to fo se we e mo ya obu atase osio e di afinju omo e di omo lu abi afinju omo o na lomo ton pe lomo lu abi mo nbo tin bade ma tesi waju

0: a dupe pre oku Olorun lo so wa ta fi di oni wi wa laye wa ki wa sagbara wa bi ki se agbara Olorun ai wa wa lose to koja won fi nkan mi so pe e mo pe ngba ti baba obe to ririn aju ko ngba kan won sori e kodo ni lo ayinbo ti mo lo won lo ye lati lo simi ni mo se lo fara ni simi awon kan ba tori e kodo won ni mo seso awon kan ni mo gbelu kudi mi awon kan ni so pe mo ti ku ebi ni sa ma da won lohun iye ki mo ye lorun won ti leyan ki ra ko roguro kadun ba ra ba bere fun isimi le kokan e je ka ma fun o tori pe emi ise ogun je mi eyan lo ni baku ni ti e gbe ni ti e tan lo ma ti jo gbe fun wa ma jo tan fun wa bayi o iwo olorun ba n to je won na ni iseju kan iseju kan ohun to ba wa je pe ni to pe iseju kan je ni to strict to didi wo agwe fun 60 seconds e ri awon eyan ti ma binu won ni le duro iseju yen tokan tokan wa pe ya o let's observe 1 minute silence in honor of our kini kan kan kan o ma ti pe 10 seconds ko so pe may his soul or may our soul rest in peace won ti se me won ti joko laarin iseju meji sibe yen won ti ma rerin awon eyan ti ma bu amala won ti ma order fun resin jollof mo fe friday ni mo fe bi ara ba pe fun isimi boya ile ise aladani na nse boya se ijoba le nse ba ara ba ti bere e fun o ori pe ngba ti awon eyan ba awon kan se leri fun yawo abi foko pe ma wori ntoko e o le se nti yawo e o le se awon ase won ni ntan so ni pe iya toko re o fi je o je ti toko re o fi je o je si number bi iya iya toko re o fi je avi aje o ti opo won ni ntan so ni e iku oni de ba mi ko ni de be ina e ma tun ka san ninu leyi mo ki yin lode iloruko olorun oba oba ajoke aye oba asake orun monkey loruko kabiyesi oba murita la konde monkey loruko the head of this great channel 96.7 Lagilu FM a brand sugar cake woogie ti igbakeji re Gbenga Olaiwola Oyeato monkey kabo loruko eyan mi gangan gani striker e ti gbogbo eyan mo si Azizo Ademola Aziz awon to ni la connection so ti se titi ona le yin o ise Olorun sanu awon si tun ti n bere bo lowo yin again o le ba tun bo ta le lo dibo fun abi all right now a je ko di sweet o ngini a ma tun pupa loruko to si ade lowo di dynamic presenter tini to to fero mi babalola fero mi nga la la la o ye nje kan lo lori eto
1: kin to dede mo ti juba

wa jade won na ni pe awon to di won gbe yi won wa fi oro lede o won ni pe bi ijoba ba se tan lati gba awon to wa lakata awon e ti won di gbe yi iyan awon akeko jade ti won fe lo sin rulu ni ipinle imo le fe pe won di won gbe ni ijoba ibile omo ila ni ipinle imo won ni pe ba se tan lati tewo gba awon tawon di gbe yi ki ijoba ki won lo wa owo ele to to milionu lona egberun kan o de la dota iyan 950 million naira woni pe o la won fe gba o to ba se tan lati gba won pelu e awon ti wa se ajo ologun won wa foro lede woni pe to awon oni 30 ise ti bere na niyan o wi pe gbogun to ba gba o na won jo fun ki wa kin se pe ki awon won yi kan ma wa du koko won joba woni pe egbo nibo won ti se ru e won ni pe awon se tan lati ri pe won dola emi awon ti won wa lakata won ajinigbe yi ti o si ni la wahala abi owo sisan abi pe won padanu emi kankan ni rarara o je oro leyi ti commissioner fun olopa ti ipinle imo audugboso leyi ti o fi lede to mu kuro nbe lara royin mi to tun mi gboro titi won tun leyi ni fe kuro ni ipinle ohun nitori pe iroyin leyi ibe gangan o na ni o ti waye nje ki wa ni iroyin ohun to dale lori o nibe o na ni won ni pe baba agbalagba kan re leyi to je wi pe o ti wa ni awon lati bi odun mewa seyin ohun ati akobi omo re won ni pe nje ki lo sele okan lara awon omo baba yi iyen pa Victor Ezeresmus won ni to sele na ni pe okan lara awon omo re o ni o ja ni adugbo kan nipinle imo lodun mewa seyin won ni pe ngba ti won ja nje eni ti arakunrin ohun to ba ja nise lo gbe mimi won ni ngba to gbe mimi larakunrin ohun lo ba fese fe o jube iworo won ni ngba ta won lopa de ti won dele won ba eni to ja gangan won ba na won gan baba re iyen pa Victor Ezeresmus ati akobi re won ba gbe won o de ti to lopa won ni lati gba na won bere se ni tatakuru won ti won titi to fi de pe adajo dajo ku fun won o won ni pe baba yi lati odun 2016 ati omo re akobi na ti wa ni ibudo atuniro to se je pe won ati ise nkan kan to kan fun won sugbon to ye pe won ti lo odun mewa nibe won wa fasiko yi won fi ro ijoba ipinle imo bi pe ki won mo to kan lati se soro baba Victor Ezeresmus ati akobi omo re tori pe eni to daran gan won ni pe o ti fese fe o ti sa lo ko se pada lati gba na lara royin mi to tun mi gboro titi ohun tun leleyi nigbati ile ise to risi epo robe nile yi iyen ile ise NLPC won fi oro lede won ni pe awon n ta won ti ya soto lasiko yi won ni pe epo robe leyi ti o to agba wa orera 80,000 niye won lo la won ti ya soto lasiko yi o won je kina fe fi se won la won gbese olokun odokan won la won fe fi san o leyi te pe awon o ni towo bu rara lati fi sonkohun sugbon awon gbese leyi to pe o lanule lorisirisi o la won fe fi owo agba epo robe yi san gbara ti o ba de tita ti owo ohun to ba wole o ti awon royin ti o mi gboro titi fun ti o se yi oluwa to sin adelowo the representative on local

0: adupe o adupe pe ogun ta lo se ta won mu lo to omo baba lo se o si ti san lo a se wa ndaju oku fa won ti nkan yen o kan se bo o fi se ri niyan je nbe na to si iru ofin wa ni ki na ri
1: o ko ye ko ri be tori pe ko si labe ofin ika to ba se
0: ni
1: oni won ma gen ṣugbọn o ti wa di wipe bi awon eyan ba ti leni ni mu san o si bi won se nte lofin yen mo o je kan ma mu kikan
0: ori
1: ko ye ko je pa ran baba yen ato mo re
0: o ya
1: wa lo je ya
0: o
1: te ni kan
0: se
1: o se o se ti sa lo
0: adupe eyan ran ade n ta ma so na ni pe olohun ma je rejo ati bi atari Nigeria yi aba nso pe a 66 a tesi waju ofin ta fi die mule wa nu to nfa kude gan seriously meena emi mo bo se ku o lo gba won o ton wa na tun wa e wo awon baba ti won fi run dudu sise to mu owo won to gbe fo gana ki lo sele si atomo e ibe kede re eyan ko ji pensu abi koko ji adiye lasan won le ni kan lo yejupa abi eyan ko ni awon eyan bi to wa ni ipinle Kogi ki oko yaya belo e ma duro owo ti won ko na o awon oduan nkan kan orisirisi be lo se rofin la koko to ba ti duro tu je pe ti emi ba se won je mi ni yato to to se se won je ni yato to ah bawo ni ba se da to agaga iru ofi ti won lo China Saudi Arabia nbi ti China e ti e to wa gburude bi omo ba jale ti baba e ba na nu owo to ja to fi ji to ji won jo nlo ni gbogbo eni ti won ba jo nawo won jo ko le ni ṣugbọn bi awon to bi ma se ba wi wọ́n léèyàn kan ní immunity àbí iṣẹ́ immunity àbí kí náà ti ẹ̀ ń pè mí bóyá gan òyìn ní wọ́n ní immunity òfin immunity òun náà wọ́n máa máa ṣe fra nígbà tí ó bá egu tó rí pé tẹ́nà tó fẹ́ bọ́ tó fẹ́ parí yóò tún bọ́ sí nẹ́ẹ̀tì yóò tún lọ bẹ̀ẹ́ yóò tún sùn ńgbẹ̀ fọdún bíi mẹ́rin ó lè lọ́dún mẹ́jọ wọn ní lè rí imú ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ báyẹn bá ṣe ẹ bá ń ráwọn orílẹ̀-èdè mi wọn ààrẹ yẹn náà wọn akọkọ impeach ẹ tó bá impeach wọn bá ṣẹjọ wọn ṣẹjọ tó bá jẹ mọ́kàn mú kúrò lẹ nǹkan tẹ máa gbọ́ nìyẹn ẹ ní gbọ́n kankan pa ẹ ṣùgbọ́n níbi wọn ti mọ̀gbẹ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ wà àwọn a máa wò pé àwọn ló fẹ́ ṣòfin àwọn arúfin yẹn náà ló wá ń dí àti ṣòfin torí àwọn ni kíní ajé ọ̀rọ̀ yẹn máa ń ṣí mọ́ lórí ara àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kórílẹ̀-èdè nàìjíríà gòkè àgbà nìyẹn ọ̀nà àkùbá wa ṣe á dé bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ kan inú gbogbo wa ó sì dùn àwọn èèyàn ń pè mí ṣùgbọ́n ẹ bá mi ní sùúrù díẹ̀ jọ torí ọ̀nà ẹ jẹ́ ká tún lọ sí abala tí ètò yìí tó tún yẹ kó wọ̀ òun náà ni abala ní pápá china kí ló ṣẹlẹ̀ ní pápá china a rí pé orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n gbá àwọn bọ́ọ̀lù kan léraléra láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó dàbí pọ́ sẹ́yìn náà ìgbà tá a kọ́kọ́ gbá àgbá pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń pè ní madagascar àwọn yẹn akọ́kọ́ score wa a score méjì padà ó jẹ́ 2-1 kí ló ṣe rí sí match ẹ̀.
1: Gẹ́gẹ́ bí a tẹ̀ ṣe jáwé olúborí pẹ̀lú madagascar kò rí lè sọ pé àjántọ́ nítorí pé ẹni tó bá wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ni
0: èmi wo
1: wọ́n dìdí wọ́n play
0: àwọn yẹn play ju wa lọ
1: wọ́n play ju wa lọ
0: nílẹ̀ wa
1: so kò yẹ kó dẹ̀ ṣì máa ṣẹlẹ̀ torí pé a ti fìdí rẹmi lọ́pọ̀lọpọ̀ sẹ́yìn tá a lo àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan
0: ẹ wà máa lo permutation later
1: so ó yẹ kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí wọ́n kọ́ fẹ́ gbá lọ́ọ̀dún gbá lọ yẹn against madagascar yẹn ó yẹ kó dá yàtọ̀ nípa pé ẹ ti fi nǹkan ṣe wá sẹ́yìn o àdìra wá báyìí ni o tó kò dẹ yọ kò rí lè yọ rárá orí ọ̀fẹ́ gan ni ó bá dé
0: tá
1: a fi lọ score 2-1 tá a fi win match yẹn.
0: ó dà tí ṣé ó túmọ̀ sí pé tí kò sí òsínmẹ̀ kò sì súnmọ́ ikọ̀ ni.
2: e se ba won ni won build e be ale o si me player le injury o da bi awon irinse ta nlo ni irinse teyan tin lo yen to ba tin so ko un fokan si o le won ti overrate ju o le kose to ba wa kose nko se se o ni lo ni
0: o ye ki plan b wa o ye ki plan b wa o ye kan ti ma groom awon mo ko
2: be ni sugbon ati ni best 24 ko si ba ti di pe eniko wa wa ba iya wa ma re jo so
0: aye yan wa sile indidi o wa o Moses Simon
2: ni mi ori ni repent o pe Victor Osimhen wa ni o fi ri beyen ko kan le si team yen
0: kan amukun wa ti oro e ti wo ese ti wo ti pe okay e wa je ka wo gini bi sa o akoko won gbe wa lo si ori ile afi bi ori yan gi eruku nso nana awon omo butter dera wa de nlo oju a lo awon omo le ton ti je pa ki dada ilora awon omo to je butter yi won je pa ki mo boga won je o se iru e ki loruko cousin okocha yi
2: iwobi
0: iwobi ma ma se tie tie tie tie tie se o lo ma lo gba bo nu yangi se o ye ki kafo gba ru stadium yen ngba ti won gba adama singba wa
2: o ti nkan ti baje seyin tori pe gba ta ni awon asoju latori ilede wa
0: awon maju clinic owo ni won ko
2: ati won wa be won se
0: daga mo fi so le pe mi lejo
2: be ni ngba ti won wa laarin ajo yen ara ija to e kan ma gbe wa ja niyi nigba kan ta ba n soro kameru a nigba gbe isa ya tu
0: baba e ma try
2: ko si nkan ta le se se kameru lori papa o nibi ta fe gbe won lo
0: baba ni kan ma wo je si show me your money o na won wo ko si jose e ton ba run mole won run mole
2: ni o ma ro won lorun ni so igba ta ti lawon to le je asoju latori le di wa laarin awon ajo yen a ni gbagbo imo sadamu
0: ko si succession plan pretara ba ko nbe o ye ka won ka mo ile to migrate be o
2: titi won ni kan na nro so ko se bi ya o se ni ma je awon orilede be yen are la de tin ri yen are ya yen ni yen
0: 3-0 won wa ni won orilede meji la bagba awon kan ni gini ati bisau ipe awon la bagba ipe ki se ti e ki se orilede
2: ke se orilede
0: kan eh omo naija eh won je ka pada wale ni league orilede nigeria
2: okay
0: oro 3s ma fe ka so ju
2: okay
0: awon ati worry was awon yen fun won ni 1-0 eyin gba fun won ni 4-2 ki lo nsele si 3s eni to lo continental mo ti eje pe ekan pere na ni to fi le re mu na won lo titi ki lo nsele si team yen se tori awe roro ti won foju egun kini abi kini
2: o ye ki awon to je igbimo ki won joko papo kan se pade kan mo to kan lati se tori pe sa ta ma so pe sa ti e se bere ko se bere mo tori o se ko se ti won ti gba se won sabi marun so ile to e pe ati tun gun na pe won so so wo waju ile to e ko ye kan lo gba CAF confederation won tun ti kuro nu e so ko wuyan lori lojojo nkan to ba nilo lo ye ki won se awon agbaburo to ba ye kan won gan go gbe wole lo ye ki won se ta ma se sise lori oluko ni agbaburo na to se koko tori ko bi iko ba wo ko mun fe result you can keep doing same thing same way every time ke ma ti new result be si o ye ki won gbe igbese mi pe ke lawon tun le se ni pata agbaburo ki won se isipuro pa awon agbaburo na
0: e seun NPFL ari pa awon to wa lowo waju enu gbogbo mefa mefa won gba enu go Rangers won ni 13 points Rivers United, one in 12. Barao, one in 12. Plate United, 11. But I want to be happy to be Enugu at Rivers. I will be Eastern people here. Barao at Plate 2. I'm not down in the hemisphere. But I will be Akoko, that is Southwest. I will be Kurudu City, one in 9 points. 3SC, one in 16th position. 16th, one in 6 points. Kilon Shele.
2: Ore o ja si ibe yen lati ba bi 9 won ti ja si be yen ko sa sa plan last week yen kan to play worry move ni ga bi 9 ni mo ba lo table so o de ti
0: di pe
2: won ti ja lo do ni yen o ye kan de tete wo to kan to ye kan se lo ye kan se awon kan tan ba nilo tan ba se fe gba awon ese bose ko kan kan ka ma lo awon o saba wopo awa eda ti sele ti odumo wa no ba sele a mo ni pe olorun lo mu wa ehun olorun mo si bere awon kankan ma te ko ye ka ti kokko gbe si ka ti se igbese le lori ko to wa di pa mo so pe okay o se se ko waye bo se waye sugbon ko si igbese kankan ti a ma n gbe ngba me tawon isele ta fe yen to fi ma n waye
0: Ora eh je ka so do Ronaldo ati team Portugal.
2: Okay.
0: National team. O ti ba mu debi kan. Won lo wa mu lo. Si ton no gba lo won na pa do won me.
2: Missions
0: lo. Ya mo wa yoku. Abi mo tun wa gbo wole pada. Lo ba ku camp. Ki lo ti rin se. Se wa eh o ye ku ti macho at 42. Agbowo e lo ko si lori abipo abachement.
2: Ke se owo lo ko si lori. Awon kankan ma wa gba mi to je pe o ti di agba oje. Agba oje lo je. Ka ba soro pe boya iwa. Onikaloku wa yi la ni wa wa lowo.
0: Individual
2: sabi pe nbe ni adamic nature.
0: Okay.
2: Pe eleyi e kan le ti mo mi le. Sugbon isele to sele pelu Cristiano Ronaldo ati iko Portugal. Pelu won ati oluko ni yen. Ajo soro won ti wa netele.
0: Pe
2: o ti fe kan le fadagbe eto ro. Nigba ta ti pari World Cup.
0: Okay.
2: Sugbon won wa ro mo e kuro mo yin lo
0: a si nilo e
2: ajo soro ni nigba to wa di pe o ke won jo so nigba ti won wa lo sele ti won fe lo gba nations league yen na ajo soro na wa nu e nigba ti won pe toroko wa ninu iko al-nassr won wa pe o wa ninu list yen o bolu ko ni soro
0: pe
2: se lo mi ti an pe ikan lo ti fe wa orinrin ajo wa ni
0: nkan ma ajoko kale ki ma ti odo bi ti e kin ti ma tabi elefe eje nlo
2: because won ti mo pe awon oluko ni gba mi awon won matches kokan ma wa je ko won ni fe lo awon players kokan ta wa pe no necessary awon sile la won to wa nbi
0: na
2: won ti jo so won pe o wa o tele won de camp o wa le ti papa yen ti ma je nlo lowo ko ti tu so fun pe ko build up ni awon jogging egbe ti egbe feed yen
0: o ko ma mura le
2: o se won lo ni iyen lo wa binu
0: iperu kini ni
2: ko ti
0: wa dam ko ma wo den dide
2: o wa o travel wa ni sibe yen o tu pelu yin o wa lori bench pelu yin e tu ni pe ko ma se warming up le ada be n to se pe o ti se to fe wori tagi o o wa se pe ya generator o sise mo a wo pe o se wa jodo ti to so awon kan be yen emi wo pe n to se yen o emi o ri offense kankan si Ronaldo
0: so o ri offense
2: ko mi o ri offense
0: mi
2: o ri offense o
0: eh bo te agba ma ngba nkan mo ra ni
2: be
0: mo pe ko si tan ba pari to ba ri coach yen won na won pe baba e ntemi garagara o ori agbo pe ni Instagram page won awon eyan ti won je lovers won viewers nkankan 80 million gbara to ku nkan bo ba won ja si 500,000 lati 80 million bossy five abi boya bi 500,000 che ri pe o lagbara o tumo ba awon eyan fe re
2: won fe re
0: won se wa fe ran e to ku na ma wa fi ko ma fi gangan ko ma fi baje
2: we ko fi garagara baje
0: na pe pe lagba ma ngba nkan
2: be ni gbagba ti won pare fesan won atolo ko na tu pada soro o be na oto
0: ni oluko be
2: oni ko ma be lu sugbon won tu wa ni fesan won se mi after that particular matter an so to cause him matter yen court yen wa grant interview
0: okay
2: o so ni to abi yen bi pe yo wa ni ti papa lo to sugbon o ni tu lo
0: ki ni ko wa ma se
2: o tu gbon yen so lo tu fi je ko wo ke won wule need you
0: but at least under the tutelage of the man o no she le ma build up ara lati di coach
2: gradually
0: Portugal with time
2: ko si nkan ti o le sele
0: e se gan ba mi dagbere fa won ko tun do
2: e se ten gbo wa oluwa to sin ade lowo the representative oluko mi
0: e se won wo

ba woju ago yin e ri pe agbe loba o koja seju melo kan en yo agbede eto yi dale lori ohun ta mo to ro mo n ta mo ni ise agbe ele ita won baba wa mo ni mo ni baba wa mo yan mo yan ti won pe tele ni ise ogbin o ti feju o o ti kuro ni ise ogbin o ti di ise agbe baba ti n soro nipa ise agbe o ni se pelu kasin kan kasin awon eranko kasin awon ale sinra awon tun ra nle awon idin awon nko osin lo niranran awon nka be mi baba n soro nipa ise agbe o dale lori ka gbin awon nkan tenu nje awon nkan ogbin e da ko won ogede lo niranran agbagba ni omemene iba je paranta

0: ti n lo na ni afefe to yin ni ti ninu ilu ko le ba je igbaye gbadun fun emi ati eyin nigba ti o ba de igba odun december ka ba mo wo pe agbaja pa adiye le re tamadun ni opa bo lo sise temi o fi re temi pa anfani si wa fun emi ati eyin laarin osu meji atabo to ku ti odun o fi pari iye ti won ta owo kekere ni sugbe to po ni eyin o se kini o le je nbe iye ti won ta brella eyo kan ni isin yi de omo toto dojo to to bi 1820 naira ni ninu 1820 naira yen ti e ba si ra pali kan 50 lo wa na pali yen mo fi n da yin loju pe in ti e na si ko to ire ti e ri ninu re in ti e na ti e fi bo ti o fi dagba ti o fi se pa laarin osu meji teyin o fi ni anfani ati se odun ninu irorun bi e si fe ki se n ti o won ki se nkan ti o po o ni o fe fi toyin leti ni irole
1: ti
0: e ba gba paali eyo kan
1: melu ni nbe nu paali
0: kan 51 ni
1: 51
0: numa wa
1: kasa pe 50 ni won wa fe yo kan le
0: won wa fe yo kan le lori so 51 yen a ti e wa riru e ri pe e fe ko tobi o e fe ko wo jumbo size yo e fe ko se gbe fe ko se awo e lo 6 bags of feed for 6 bags yen o ti gbe 50 pieces yen line ni nkankan nu
1: bag yo nje mefa ni o lo
0: le lo
1: fun lati ijo ti gbe
0: lati ede o le ti gbe yen
1: titi gba wo
0: titi gba ti o fi pe ose le mefa meje mejo be ba se fe le fi ra mo se kini o le ra mo fi toju won were
1: ti o si je ni aje
0: ti o si je ni aje
1: yin o si gbe teyin o mo pe yes o si e die si la
0: be ni koda mo tun ko awon mo tun ko igbewon re to ko le
1: ni igbewon ti o gbe laarin igba yen
0: la te ba si an die laarin ojo to ti de ti kokon ra yen to je ide odun te si won 4 weeks o gboro fun yin ni 1.3 kg
1: all things been equal
0: te si daada 1.3 kg
1: 3 kg abi
0: be ni
1: 3 kg abi 1.3
0: kg o gboro fun laarin ide osi 4 weeks
1: te
0: ti bere si ni si wait yen ti o si gbo si gboro gbo won si o gboro fun ni 1.3 kg si 1.4 kg minimum yen so te ba sin lati 5 lati ide
1: odun minimum niyan
0: minimum
1: ni le ju be lo
0: o le ju be lo
1: yan le gbe ko wo 2 kg ko wo
0: 3 kg be ba se bo
1: si be lati ba yin
0: so lati 5 weeks yen na lo soke wo 5 weeks to 6 weeks na e si mo ri bi 1.8 kg na lori e si 2.2 kg ti o gbe won daada so pe nkan nbe ta n pe ni jumbo size on lo tobi ju ta ma ra n gbo odun nigba keresi ajinle lọlọkan ọjọ kan oun ni ti e ba bo daada laarin 10 weeks si 12 weeks e ri 4.0 kg lori e to ba tun wa lowo daada to tun tobi daada aro na ni 5.0 kg yen ni table size gangan ta pe ni jumbo size to tobi ju so anfani si sile fun emi ati eyin lati se kini o lati bere si ni lo mo ra won lati ma sin ko ni si pe boya nile awon lagbaja won pade nbe awon omo tin na wa na se kini o won lo mo se ayojurun abi won mo subi kokoro nibe eyin na ibere bayi ni kekere yen ke yin na si ke ri bo se ri ara won kan ta mu wa fun ni ro gege bi igbaye gbadun to wa nu se ogbe abi agbe ni ni
1: osun mai bi do pari sinu
0: o si gun o si lo si waju ti n ba fe ti ba pe toki na na ba si ni anfani
1: to n toki gan de o bi
0: bayi de o ni toki lowo lowo bayi 13000 naira le yo kan
1: omo jojo
0: 13 ele ri 12 te ba
1: local bi foreign
0: ni imported ni o imported ni
1: 13000
0: le yo kan
1: bo ba ti le seju pin to ku be nse 13000 lo
0: o ti no lo
1: kai
0: sugbon won ni joku o ti lawon ogun ti won mo nlo ti won fi gba sugbon ti won toki yen ti n bo fun December ori ta won ba ti mo lo bi osu merin marun mefa
1: o ti to je
0: dada lati sara lanfani
1: o je o soro broiler lo so pullet nko
0: pullet e mo pe tori pe broiler je aje to tete mo n lo dada to se tete to se pa fun mi
1: so a ti so fa awon eyan na pe ke mo sin pullet bi o ti e ju mewa lo e mo sin
0: ka won na ma sin
1: tori pe ti ba ti n ye eyin fun lojojumo e fe je resi e fe je isu e le mo ri eyin e mo fi je
0: iru ni le ni se teyan ba ni omo wewe ti o lo le iwe laaro ojo keji en ba ni adie ti n ye bullet to n ye fun won yo mo mu eyo kan yen ko ni si pe ko sowo ti ma fi
1: re
0: sori ounje omo
1: ni se ri po

mi ma yi Olorun. Ana ti mu awa mo iyen na. Awo o le se ka wa o ma yin. Nitora o mo nkankan mi ta tun le se fun. Boya ta ba mo boya ba tun se yin aba tun gbianju yen. Sugbon lowo lowo bayi. Ope lo nje baba yen. Ni man gbowo ni aba fun lowo aba po resi ni o gba aba ko fun

tun ti de pelu yin gbogbo igba igba ta wo kuku mo nkan kan jo pe yi na lo lati January February March emi ati atun bere osu kesan layo ati alafia atun reyin e osu kesan ori eyin mi ati awa la reyin e olorun ogo ni foruko mimo re o atun wo osu kewa anu larigba ori ofe re ni iwa lo ye ka fun egbo ta ni ope to si gan na sani iyan to ogoye

0: wo o fe wa ni o ma fe lo
1: you don't get point
0: nkan o ti se yin ngba me mo pe ha igba oni kin to ma a ko igba to ba ma lo be mo pe ni na ti lo na ni e ti bori e ni o wa e ma

0: Christ sinu aye re eh to be to mo to ti se tan ba de fe gba Jesu Christ sinu aye re eh mo nkan to ko ni lo ni wi pe okan re oni lati koko je ki Jesu Christ bonu enu ko gba gbo wa je wo re gege bi Oluwa to ni bala re pelu enu re baba tan so iwo to ba se tan lati gba gbo gege bi Oluwa to ni bala re to da ti tan lati je wo re pelu enu re mo fe ku tele mi bi mo se nkan rin bayi eh mo fe ko tele mi mo fe ko ma ba mi lo bi mo se fe ko rin eh sori gbogbo isoro tan la koja Nigeria lo bayi Olorun nikan onu le ba wa o n de lo le fun wa ni Nigeria tutu tan wa so mo fe ki iwo to ba ti setan lati fa aye fun Jesu Christ bayi mo fe ko ma tele mi bayi ninu orin na hallelujah
1: hallelujah
0: hallelujah o
1: hallelujah
0: Oluwa Oluwa Oluwa Nigeria odo wo be Oluwa Oluwa Oluwa Nigeria odo wo be Nigeria do wo re o baba baba rere daku ba wa o odo wo re Nigeria do wo be o baba Papa lede dakun ba wa o o do wore orilede yi ba wa be o baba eh baba lede dakun ba wa o do wore oluwa oluwa oluwa Nigeria o do wo be Jesu wa gba wa o Jesu wa gba wa o Wagba Nigeria.

0: ilé kini
1: a ti to ida o ti bere ni kiko ni a a ti to bi odun mewa seyin ni odun mewa seyin ni ji ti olorun ti fun mi ni platform ni lati ti ma sise ni tori tele tele olorun mi mo ma saba get yo kama calling mi kama calling mi gizo pe mi ti calling yin sugbon mi ko fi yan se priority ti ba n do ba ni ki wa calling yin nisin
2: gan ba iwa sugbon
1: ti ma ni ki wa calling yin nisin mo le calling yin daada but pelu
2: e ma pa won gan yin
1: a ma ko sugbon pattern ta ma fi na ko aya ko
2: se le mu e ma mu lowo le
1: a ba jo ko wa so nem to ni je ki awon eyan go dabi pe inu aye la wa
2: so ibo la wa
1: so aye police meji inu aye ta wa yi satani lo dominate

0: pe yes fact ni babi
1: yes
0: Allah tell us
1: adupe e sewe ku se
0: eh like o kona bawo le se nko sa gege bi mo se mo ni ipe na gba ni
1: yes sir
0: inti am so lagbara ko
1: yes sir
0: share ko ni igboro pe lawo no ni sa won ti kaka
1: ah won ko
0: nko sa se won ki ko won ki send message pe but come up for mommy in try now. Mo for long show you sir. Olorun to tubo ma ba mo show yin.
1: Ami.
0: E je ki awon yen mo ruko yin sir.
1: E se gan oruko mi ni Apostle Phillips Olaiya Oladipo.
0: Apostle Phillips Olaiya Oladipo.
1: Yes sir.
0: Eh ti abadi mi sir.
1: Yes sir.
0: Ki lo gbe yin ba le kan si.
1: E se
0: ti mo ni.
1: Yes sir.
0: E je ka won ni.
1: Ah mo wa lati ile ise wa ta n pe ni Think Rich. And Think Rich te ba gboro yen think
0: rich
1: rich so awo pe ni ronu irori la pe eni to ronu o yato se en to rori so we are thinking rich an ronu ba se le je eyan nla an gbe opolo kale eni to ba fe se rere ki sun
0: an rori
1: yes sir
0: abi to so pe lati le ise tan ti rori
1: be ni sir
0: lati olo
1: lati je eyan la
0: lati je eyan la ye
1: be ni there are different ways on opo te yan fi le je eyan opportunities kunu aye ikan ninu e la tun ba wa yi
0: se irori kan le wa ko ma je irori te yan fi le make la ni mo todo ti irori te yan fi le make
1: e irori ta wa nro lati le je eyan ba se iyato wa nu ironu ati irori te ba ti ra won to nrori won ni bi ti won lo ni
0: won ni afojusun
1: be ni
0: okay, eje ki ya wo bayi ta ba nsoro lati ta ba nsoro nipa ile ise ti en so yi
1: yes sir
0: a ti to gba won to dun ni ti ile ise ti wa to ti exist
1: e se ile ise yi o ti wa bi odun meta seyin
0: meta pere
1: be sugbon nigba ta wa se gbo ko te ti ijodun ko lo a de ti ri nkan to wa nu e
0: ki le ri to wa nu e sir
1: awon anfani ibe o po jaburata
0: iru awon anfani wo sir
1: anfani ba se ma ku oninu bawo la se ma lowo lowo bawo la wa na ti e se lowo lowo because ona meji ni won fin sise it is either you are working hard or you are working smart
0: is it that ko you work smart
1: or work hard
0: or work hard
1: ben e to sise ko fi gba gbara yes sir one of the two and anything you want to do that is smart now
0: yes sir
1: oh it has to do with AI yes
0: iye ko ran pe ni
1: artificial intelligence
0: wow se da bad bi ni oro AI ni bawo lo se se wa gan ki lo bi AI gan ise kini AI se teyin fi gboro AI so ni to bayi
1: e se ohun ti a ri nbe ni pe ogbon osun ogbon tesiwaju imo npo si igba ko wa a nlo awon VHS video ba ma gba lori gbagba bayi be ni igba to ti awon tun ni akatuko nbe yen igba to ti atuko ni yen ni eyin na mo pe be se joko ita ba gbe yin sori AI ta ko te fu pe ko wa gbada fun yin
0: ah awon gidi
1: na fun yin la gbada nisin
0: ta fifila to ma chesi
1: gbogbo awon kan wonyi o je ogbon atinuda ti aye fi rorun fun awon oyinbo
0: lori ero ayelujara
1: beni so awa na wa bere si ri anfani yen a bere si ri pe we can make it with it it is possible we have tested it we have run it we saw it that oh she she be
0: sir tin ba ni ki understand in that e wan so si pe AI tun dowo dollar bi oro
1: se be ti pete ti ri mi niwaju
0: yin eh mo tun fe mo ni awon sese gbo awon kan gbo afungba
1: ko beni ni gbogbo igba ta wa yen
0: yes sir
1: e ri pe ko se en to so fun yin pe on to so fun wa ori be o nitori pe AI on dowo on dollar
0: AI
1: yes sir
0: on dowo
1: ben sir
0: dollar
1: yes sir
0: kabisi good money okay e je ka se bayi nigba ti e ti ma nwa bi bayi
1: yes sir
0: awon eyan wa si je seminar te nse
1: ben
0: won le fun mi feedback
1: thank you
0: e mo ti you know me fe dun pe gege bi o se lohun ti
1: yes sir yes sir
0: won ni ni oruko rere ko tun ma je kenikan kan fun ni kan oruko
1: exactly sir
0: ti aba wa bi ni laarin eyan ti eje ka jo so le labi aso
1: yes sir
0: awon ara le ogbe ja pa mic
1: oh yes sir
0: e je wo fun mi
1: yes sir
0: kini awon akude kini advantages ati disadvantages ni nkan tan so
1: gbogbo ohun ti a gbe wa patapata we have 1% disadvantage
0: 1%
1: ni yes
0: 1 ninu ogorun
1: yes se wa ribi ti 1 ni wa lagbara si ni pe ko tun kan owo te ni lori e owo yin o le di
0: owo mi wa intact
1: owo yin wa intact
0: wow
1: intact ibi ti oyinbo se de ni pe ti AI se de ni pe te ba fi 100 naira si won ba yin multiply by 24 so 24 to ba yin multiply ni won fi mo sowo fun yin ti loss ba ma wa waye ko ni kan owo yin lara ijo ti loss ba wa e kan ni rowo gba wole ni
0: daddy lati mo
1: yes sir
0: nipa n te so lekunrere
1: yes sir
0: se seminar kan ma wa fun awon ara ni lati
1: mo nipa ore ofe olorun alaye ni ola seminar wa ni ola
0: ola sunday ma
1: ola
0: sunday ma lola
1: ola ode oni be ni
0: abi boya kawo eyan le raye wa le fi fi sunday
1: tori awon ko so pe awon travel ojo saturday
0: saturday le bi lo party kokan
1: mi o si loju ojo sunday oni kaluku igba ti regbe igba ti regbe a ti wa nto si ara wa so because of
0: but I mean, those people, I go church lola.
1: I go Sunday.
0: Okay, after church.
1: Then, if you not go church, my Lord,
0: I go last Sunday too. Can you?
1: Then,
0: ni online.
1: Yes, sir.
0: Ni bullet ma wa yi den agbo mi lodo ma wa yi sa
1: e seun ni ola ni po re ofe olorun alaye program ma wa yi ni the jags hotel
0: the jags hotel
1: yes the jags hotel o wa ni Simeon Adebo street iyago kujiare Beni,
0: eju mi dada.
1: Ta ba n bo lati boya oke, eyan bo lati apata, o n bo lati bikibi.
0: Na be lati challenge.
1: Beni to ba ti de ile epo total. Eyin ile epo total a ma wo jacks lo.
0: Ile epo total ti bo.
1: Ti ile epo total to wa to lo si Iyagonku, to lo si Dugbe. Ile epo leyin ile epo yen la ma wo jacks lo kan.
0: Eje ko yo dada. Lati challenge mi ba nsin mo nbo wa nsin
1: yes sir te ba nbo lati challenge
0: yes sir ba mo je very
1: te ba nbo lati challenge
0: te
1: ti wo moto te so pe en lo si Dugbe e bo le ni ilepo total
0: okay
1: te ba ti bo le ilepo total e ma ma wo jacks lo kan
0: okay lati challenge bi ti ma wo moto to lo si mokola bi
1: yes sir abi to lo si Dugbe
0: drop ni Dugbe
1: yes e de Dugbe o e ma drop ni total ke to de yanu ke to de yanu alesi loye
0: okay eh o se yin be ni total filling station ka to de yanu alesi loye yen
1: be ni
0: eh okay ti yin be okay ni ola
1: yes sir
0: lagun melo sir
1: ago ti pade ma bere a fe ka won yan de lagun yen tori awon nkan to sele si wa lawon program ta se lo o lagbara ero won tete de awon to wa tete de gbogbo ori ibi to ye kawon eyan ti edo si lati fi soro la ko aga si ago meji ni a reti awon eyan so kawon eyan wa ta ti tori won wa si bi ki won le raaye joko ki won le ri aye wole
0: wole lati joko
1: yes sir ago meji
0: ni ki won de be
1: beeni
0: to ba se se kan kuro ile ago mekan
1: to ba ti e le tete de ni ago kaabo ago meji won a le ri ibi to da joko si
0: lati gbọ nipa AI to nlowo doro ten so nipa seminar to mo wayo lai
1: yes sir
0: irufe eyin wo ni ri ti ni be dola odo ni agbalagba ni omidan ni arugbo ni awon to kawe ni bawon ti o kawe
1: e se gbogbo eniyan pata lo le wa so far you have a mobile phone so far you can you have a mobile phone you can operate a mobile phone
0: to ba tin lo phone
1: to ba tin ni phone
0: Android
1: ti o ti lowo o ti lowo oni ni ojo saturday
0: yes sir
1: emi ti lowo loni o ti lowo
0: o woju yin na sir o ta ba din paro funra wa o woju yin emi mo sa tun tun so o tun mo si pe e de ala de je alada ni kan je
1: be ni
0: se se wa so radio
1: be ni
0: sir kan ja fani teyin na nje
1: nitori ofe ni wa fi wole
0: gbogbo torun ni ngan bi kin bo lohun ke to lo ni okay e je ka se bayi ti aba wa bi ni ni ola
1: yes sir
0: eso kokon sin elo lowo wole sa
1: ko si owo iwole ni be
0: free ni
1: be ni
0: wow
1: ofe ni won fi wole
0: eh
1: yes e mo pa se program wa to ni Wednesday ni
0: be ni GMP
1: I make sure pe I mention e nbe
0: okay
1: GMP go for it ori anu AI gba
0: wow
1: as I speak to you ati ni account ta ti se fun GMP pe nigba to ba fi ma dodun to nbo lati inu be a ma ri nkan mu jade
0: te ma le lo fun
1: fun ise iranse yen be ni sa
0: wow okay ola yen le ni ka yimo bla gumeji
1: lagbara olorun
0: jacks hotel
1: lagbara olorun
0: la gumeji lo san ola
1: ben
0: kini ka ma mbo ta
1: batin ti won ba tin bo ki won mu phone won dani ki won de mu means of identification won dani fun awon papa to so pe okay awon na ti gbo awon na de fe se tori ojo igbala ko se fi dollar
0: means of identification
1: yes sir maybe NIN
0: such as
1: NIN or pass or ID your
0: voter's card
1: international passport
0: yes sir
1: something like that. Driver's license.
0: Driver's license.
1: Yes, sir.
0: Mo dani ni
1: ben
0: mo to pe fun ni yen
1: nkan to pe ko ju be lo
0: kosowo wole
1: kosowo wole nbe
0: ko si owo wole sir
1: be ni
0: e de ni gbogbo eyan lo kan lo le wa
1: patapata
0: lati gbo ni pa idani leko yen
1: be ni
0: tabi se lo wa ta ba wa bini sir ti awon eyan ba te ti wa wa fun seminar lo la
1: yes sir
0: ti won ti gbo ni pa bo se do do la sir
1: yes sir
0: ko si kankan mo
1: ko si mo awon o ni mo fi bi pe ta lo pe yin lati jo ta tin wa talent wa ti fejo wa sun
0: ko si mo ri be
1: so ko si kankan because wa gbo bible wi pe igbagbo wa nipa gbigbo oro olorun nipa gbigbo yi they will understand it wa de decide it's a decision
0: but ti man wa ti mo ri awon te se ti se ni jogo ti se lawon
1: be
0: afata yen
1: be
0: eru man po kan
1: eru eru na ki se de ati se ni map 21 yes in fact eru ta ri ni gbugbo awon bibe yen o lo je ka so fa awon yan wa to je titi wa wi pe ki won tete de lola
0: so nkan so lorun ni sir
1: be ni sir
0: a de wa lori laje lu gbugbo aye ngbo
1: be ni sir
0: a yan de mo pe big man presenter ohun mu nkan ti o ni tun
1: mi yes sir
0: e so fa wa si pe kan ma bo ku si aba na nbe
1: rara ati se se ati se se na ninu ijo loni
0: eleden se sogun dogoji
1: rara
0: bi pe kan lo ma wa yan kan wa kan bi join won
1: rara
0: sugar ja mo ti yo no ve yo e je ka se bayi ta yan ma bo lola e ro ba ni so wo na ma pe si tabi boya awon eyan fe bere nipa apejuwe ona yen dada number won na ma pe si sir
1: yeah won le pe wa si 081
0: okay
1: 57 56 18 14
0: e don tumusa
1: 081 081 57 57 56 56 18 18 14 14
0: lekan sir
1: 081 57 56 18 14
0: je ka kan ma pe ni abi ati ti sabi
1: lati sin bayi ko won tete bere si fi atisi je won ji ranse
0: ranse
1: ko so pe yes AI to ma ti say yes AI I send the passcode to won because won ko le wole
0: okay
1: only code to won ma fi wole
0: so o to spray number te pe nsin
1: yes sir
0: won le lo ra yin WhatsApp
1: ben
0: tabi SMS
1: ben
0: kokan type yes AI
1: ben
0: eyan tumo si pe number ti text esin
1: ben
0: e send the code si won
1: ben
0: lati le pese aye sile fun lati wole
1: exactly
0: sugar ja oya number yin le kan si awon yin ma
1: 081
0: e ma de fe pe na le pe yin fun ran kunre re alaye o
1: 081 081 57 57 56 56 18 18 14
0: for the last time sir
1: 081 57 56 18 14
0: daddy he shigun thanks for coming sir
1: e se o
0: adupe ti
1: a ma reti awon eyan wa lola e se gan
0: ah ni jaso
1: sir big presenter a reti eyin na
0: lagbara olohun a jo wa nbe ni okay e je ka ma lo fun ti role yi ka pade ni ojo bi ojo re so la re wo la jo se oluwa re mi lekun adesina big man presenter lo ko mi en lebe o e ku kale o di labo

Jesus ori number yi 0803381 8272 tabi 0805882 8010 tabi ke darapo mo wa ninu ijo Fellowship of Disciples Gospel Church to wa ni Amoloko loju ona Akanna ni Ibadan o da wa loju pe Olorun emi awon woli yo yanju oro ti yin na loruko Jesus.

0: kale
1: e ku le o a kini ku le padanu ka bo lo je kin sari kin pe ku le
0: e se ku ati gbadegba e Tawfik Omoto sho ati ya saida e dan kaduna awon won sati gbadegba mojumo oni ta loye wa tele lowo ale ta loye ti de e ka le o e mo pe emi idarin awa n pa opolopo nbi ni imore nikan ojo boroboro idi ni yen ti a se fori kori ko to di pe awa sori eto pe ati fori kori eti gbogbo wa fenu kunu jo si ni pe ka gbadura we pe ni wa kia ku ewo omo ko ni gbe alomo lo a ni daran o aye o ni da wa laamu oba mi edumare ko ni fi gba da wa laamu tori tin be nle yi eti o gbadura lenu kaluku ni pe kọlọrun o ma je kin la ni fese si tora ni fese si na ni pe isele nla kan ni o ei machi ero wo pe ke gboju okun lenikan ke debe ko mo je ni agba e mo toju e daari e mo bi o se lo loka e da alo ni npaun abi oho yo gba fere gbagbo yo da lori arabirin kan to lo fun wosan nitori ailera keke to wa gbe ailera bembe to gbe pada ah oya won lo wole lera so go wole ko so oba lufan bole lo de rin je awon se ba wo mi lori Facebook won mo di ti mo fi mo yun wa I sort it out. Tafi komo to se oti wa nbi arira. E adan kaduna e won ko epistule nko ni. Ile nsu ile mo. Arabire Bola Saida Ayateru Sanoki Baba na ni sile kairu ko ya wa omo tairu ni eh ya wa eh sanu kini obi mayo wa mo fe kiun
2: meche
0: ah merci beaucoup abi kin si sabusa si french no ah ke ni bayo wa merci
2: nu meta meche ni meche ni jin ma meche
0: meche mayo honi ah na don de chi ausa so se nachi nachi mana banachi ko o ti kari ah se ba busa kan nu abusa kan le mi na nso
2: ka chi da ba
0: kini de ba awon yo ti da wa mo ngboro won la ti fe de fo sanu eneni
2: ila
0: yala kini idu kini gogu mo fe so ko fe jabo ni kini bo ni se so okay ko jabo ti so marun bese chire ba ni to akodigi ati fe jabo dia kuni mbiri won da mi lori ruja yi won ti mo gbe je mo ra gbo die die ki mo gbo didi le kan pele mayo won ni ati dirale eh sola re o bo ni akoyi san sitan na gbo mo soko so n gbo ni o n gbo lato gbo mo so ni nde baun eh won ti tan ti pe awon ya o ni won wa loju Facebook long eh seun obalana eh babu ridwan buruan seun o babu nti e ridwan eh bo se won obalana ba babu ridwan akoi aha akoi fala fala eh afin dara wa nudo ni o afin pe tu sira wa lokan tori ntin benta beyan ba lohun ko sokan yo buru die yo ni ntoju re ori ntin nto wa nta o se ni ahin te ba ri nto sele so me elomi e wa ro pe eh to ba lo sele se mi nko and it can be it can be anybody, it can be you, it can be I. Olohun ni je ki la bi o sele sakata wa e ti mo nso ti mo fe menu ta fe menu le lori ta loye lale yi tori mo mo pe ki se nta ta kan pari heu lale rara bo e ba npe ya fali wo npe buri ya fali nta e ba npe ya fali ka sare ju enu ki bo iya to pada si UCH just imagine abiyama eni kan soso asade siwaju sare seyin ogoke UCH ya o ti affect ese mama yen ni ki lo de ko wa seni kankan sugbon en to wa nle yi won bodo re ni keji tori pe bi mo se nwo olorun de je ki agbara wa o ka be mo se nwo bi o ba je ki o ka je ka a gbo report a gbo report kia kilo gbe beba o mo wa ga o shola o de do ye ko ma wa nkan le jole ka to de o wa we kini beba ka mo ba pe ko mu si

0: pati mo to wa lo again now awon na wa la on ti strike
1: yeah
0: in general hospital
1: general
0: awon na tutu wa strike
1: labekuta loro yi ti sele o abekuta lo hospital te bi mo si na
0: be ni sir
1: general hospital te lo idaye ni e
0: jaye ni to se la on strike so bi ti mo bi mo si yen kin daruko
1: e ma buti daruko mo fa won ruko pa ma for now n to sele ni mo fe ka tele bayi ni mo se so pe intro chapter 1 lasan la nsi oni chapters chapter 1 ye la fe sile ni mo ngo
0: so nigba ti awon yen wa ri bi condition kan to se mi ti po to wi pe ke mi ma ba lo si won wa introduce mi si hospital kan to je private wi pe kin lo sibe kin lo se surgery yen
1: labekuta
0: na ni so ngba si mo wa sade hospital yen mo debe laaro won attend si mi won ni surgery pe role ni won ma se so doctor en toju mi mura won jade irole na de irole patapata ni won de so en to de duro ti mi o si ni to si ngba ton ma mu mi wo theater emi nikan na mu wo theater ngba si mo de ti wo theater nikan ni ma ri mo mi ri nkan mi mo so I de fi awon nurse ti won wa ni surroundings won nikan lo tu wa nbe so igba ti won wa se kan ta o sha mi kuro ni theater won mi mi wo room lo
1: won
0: ti se nkan ton ma se ko se anybody nbe so ojo kini ojo keji ojo keta ojo kerin mi o ri doctor to se surgery fun mi boya kan ti e se boya kan ti e se ai pe bawo ni et mi o mi o ri en mo
1: sha agbalagba
0: ni won
1: agbalagba gan
0: agbalagba ni won agbalagba ni won so mo sha e pe kan ti e ri ka ti e ri en to ma attend si wa wi pe bawo ni et mi re ni kankan yato si ka won nurse wa kon mo paracetamol ati pain relief o tan kan fun mi ma ni doctor nkan kan ton yo lara mi ma sha ri nitori pe gbugbu awon elomi tan toju mi se surgery fun ton ni pe boya won ni fibroid won fi fibroid tan yo lara ni won fi han won won de gbe nkan abi kan snap abi bon bayi ma se sugbon ti temi ti won se won o fi nkan kan han mi pe nkan bayi bayi nkan ti mo kan wa ri ni pe later ngba ti mo wa oke mo ri pe eje du lo kan jade ni ara mi ton ni nkan to wa nle omo mi niyan so
1: on jade npada
0: lo n jade lara mi leyin tan se surgery yen tan so o dia ojo ti ma kuro nbe ni o da pe mo sese wa ri baba mo wa ni doctor ti wa yin ti pe na ni sale la won ti pada ni e ba le se ma fi wa le bi tete ni wa wo mi loke bi si won gbe mi si won sa kan igbon mi bakan won lo nti won o tan je na ni o discharge mi ko si ogun kankan tan fun mi wi pe kin lo ma lo sugbon gba si mo wa di le oro tuwa o tu wa pada yiwo debi wi pe
1: leyin te pada dele
0: si mo dele ibi ton si se surgery fun mi igba si si mi o ri good care nbe so ibe yen wa jin mi o gbe omi to gbe omi si nu to je pe ibe yen wa funfun o funfun sita
1: oju
0: ibi ti won ran yen mo wa ni kini gbogbo eleyi so ina won nurse to wa n toju mi no wa sese ko antibiotics fun mi ti mo sese wa n lo ti kini yen fi be even oju orun ni mo ti gbo po ti nkan kan sakun dun ti kini yen
1: be
0: oyun omi to di sinu kini yen o kan tun jade ni mo wa wo pe ru kini eleyi gba ti won ti eni ka pada wa ti won ti so pe bakan bo nkan to kan tun wa ya mi lenu nigba ti mo sese dodo doctor yin mo so fun won pe nigba ti mo loyin omo owo mi yi won ni mo ni fibroid o wi pe sugbon ko tobi mo wa so fun doctor pe kan jo se won le ba mi mu fibroid yen kuro
1: ba ti sile kan ke kuku se gbogbo
0: ke kuku ba mi mu fibroid yen kuro won ba ni pe rara o awon ise lori fibroid wi pe nkan tan lo wa nile omo mi yen la won fe sise le lori mo ni oke to ba ti je be na ni bo won wa la so fun pe tawon ba se surgery nkan ki ma so pe mo fe bi momo o mo ni oke mo ni be ba ti wi be so ngba ti won wa se nkan yen ikan ninu awon nurse use mo mi o use mo wa ma ba wa sere a ma ba wa soro mo wa ni nurse e ma binu e jo nitori olorun kini nkan ti won yo ni ara mi gan ti won je kin ri iyen wa ni looto awon ri black blood ti won ko jade nbe ninu ile omo mi wipo de ti pe nbe wipo ti pe gan to ti wa nibe wipo sugbon kan to n tun wa observe ni wipe organ kankan wipe I don't maybe it's fibroid or be whatever I don't know but it cause something like this bo nkan tawon kan ri ni tawon notice ni
1: yoruba
0: bo se yoruba
1: okay
0: it cause more something like this after the blood but I don't even know boya nkan ba bi nkan to le je lele nkan ti mo fi wa dimu lati gba yen ni wipe o sese ko je pe nkan ti o sele yin so nkan to wa je ki voice out ni wipe ni osu keje odun yi mo kan ri pe mo ni February 2026 yi 2022 ni nkan to sele but 2026 ni mo se wa ri pe
1: inu

0: Chileni chapter 1 la Chileni and if February or doing ele lo fun
1: testi
0: fun testi pe inu tin lo mi pe o mo ti poju lati bi odun merin
1: beni sir
0: e wa lo fun testi
1: beni sir
0: se ni abekuta na ni
1: rara oni ibadan yi
0: e ti relocate si ibadan e ti wa ibadan
1: beni sir
0: igba fe wa lo fun testi mo ya scan ni abi
1: beni sir
0: so eni to wa sise lo wa ni a kini ima nru mi loju
1: eni to ya scan yen lo stand in fact to lo lori mi o lo to 1 hour o ya leyin o ya loro o sa nya gbugbe wi pe boya o wa ni bi kan bi o sun sa be nkankan wi pe boya to n ba sa si try ohun a ri
0: sugbon
1: the end e ni pe ko ri
0: ko ri eyin te n wo wa nile eyin te n wo wa de wo le eni kini ile yi resort is scan yen ni emi o le ri ide ko yi mi e ri pe 1 2 3 4 bo se n ya iwaju to ya eyin to ya egbe to n wa kidney kan kiri o tori kidney kan lori akoko e to ya to fi ri kidney kan ni toke igba to ru loju lo wa bere si ni ya from different angles o ya lati angle merin e lo ya iwaju
1: o ya leyin
0: o ya legbe egbe right o ya egbe left na the same thing lo mbambe lo fi wa conclude pe kini
1: pe ko si nbe
0: pe kini kan o si no
1: nbe ni sir
0: nje ki se wa du ke to se kini te se ndo se nde ya scan kankan
1: e scan igba si mo loyun nikan ni mo ya nigba si mo loyun omo yen
0: le lo si bi ona na kini ka mo ya won le ri boya wa nbe ngba ya bi ko si nbe oh god hey ya scan kankan mi ri doctor salaye fun mi doctor Osara, me ti fe ka involve findings Dr. Adekambi lori oro yi leni mo so fun pe chapter by chapter ni oda ati establishing ta fe establish kan inu to wa run yin nbo ni bayi
1: ah inu yen si nse mi especially egbe bi bayi o ma nro mi gan o te ro mi gan gangan leni gan bi mo se rin kiri yen ni o nro mi
0: name of patient Mrs. Referred by sex female clinical information abdominopelvic scan abdominopelvic ultrasound scan report there is a small abdominal wall that is a small abdominal wall defect of 8 mm noted at the umbilicus with herniating bowel suggestive of mild umbilical hernia ima monka ti o don ti ko do presentation temi eni mo wa pe Dr. Adekambi pe mo ni ju kan bi ti mo fe ke ba mi look into won de ni ki mo ma bo igba won lo won go through scan report si won wa ni nti o sele ni pe a ni lati se awon testi scan kan abi o kini won
1: kini
0: Dr. Adekambi wi
1: won ni ma se testi even gan won ni kin se kan lodo awon ni isin kin to kuro ni ale yin so mo wa ni powo to wa lowo mi o se ko tin ba ko te si bi mo se le se mo te tun pe yan gan nbe pe boya won te le send owo yen si mi eni yen lawon olowo lowo so won ni tin ba se todo awon yen won ma tun direct mi si bi kan na tin ma lo ti se another test to test mejeje no ma wo papo mora won ton fe fi get ton fe mu jade atowo ikini atowo keji ko si ti mo ri fun won be
0: a se le kokan la yo se leku boya ka kokko se ti odo won ti o wa mu emi te lo se wa won so yowo fun yin
1: be ni
0: se ki so to gura ju repete
1: opolo titi opolo titi
0: o to gorun apo
1: 26,000
0: o kula mole ebi fe mo 26,000
1: ben
0: mayo wa boya ka se bayi ka file kokko mo irin ajo akoko ninu ori ajo ninu afeyinti eyin ti tolorun to wa tolorun to ti wa inu e na la si muri ajo yen pon ka le mo bi a se rin si waju 26,000
1: ben sir
0: o da 26,000 ye anyhow areze lodo wa e je ki reze personally 26,000 ye ma ba doctor soro lola ma so gba te ba ma lo fun test yen
1: okay sir
0: se gbo
1: okay sir
0: e kokon lo se yen na
1: okay sir
0: bi sake n gba we loro e ta mo si o ebe ta so ko ni pe won ti discover pe kidney kan o se nu ara pere ton joko ti mi ebo wa ni aisi n bere ti wa onirin ajo ta fe bere ni Skyline Specialist Hospital a bere yen bayi mo fe ka si a kokko lo se scan yen ni week ta fe mu ibola n week mi o bere
1: beni sir
0: boya by Monday ma ti ba doctor soro mo fe ke kokko lo se yen
1: okay sir
0: to re ni mi se fe ki doctor ti soro lori kini amo directive ti won ti fun yen e je ka tele na a pada wa mu result e wa a pada mu result e wa e je ka kagba ipe abi melo 1 2 3 meta so everybody lo carry ebe majority carry the vote kagba ipe meta lori oro to nwa nle a sese nsi ni bangbe a sese nsi ni a sese nsi ni hello
2: e ka le sir
0: ah ambassador e lembe o
2: e wa sir ku so sir ilu ma ka yin na ni abansa gba ti ngba lati alake
0: o ni be se mo gba ti mo sa bi o ni o wole sa kele en to wa nle e loro lori e
2: e se ri ibi ti won ti se cs fun won yen ibe ni kini yen ti wa
0: ah e ma ja kan lu gbu mo ni ka ora mo to se mo to se ni
2: be ni bi eye ba se fo sa
0: beye ba se fola se soko e
2: se to sele niyan
0: e se
2: so ko lo mo lojuma o sa mi wa bi ta ba wa de lorilede niyan
0: olohun sa do wa
2: o ku se
0: sa ato ata ato le ran fi di to ni din bo de ba peran ti o ba to ba fi le nbe gba ti o ba tele ko ba ri nbe o le ti to bi jo merin marun yo ti mo tade a se ni atato ni mo se fe ka bere lati bi kan a se ni atato mo se fe ka be lati
3: hello
0: sir
3: ara pe mi na
0: olorun lo ni
3: ah alaji omo wi ayola dogo
0: ah
3: lati na lati
0: e ku ati gbadegba
3: o ma nsa na awon yin olorun o sa na ina
0: abi
3: awon ni o ko wa ni abi ni o ko nkan
0: ah ta lo ye ni ibi aye lo ni ba mo ro ko ma nwa
3: okay now you have to be pay our fans love. You mean we should go there? You know, my watch bag. I'm going to come back to our Marcella Bele. So I will pick it down. We won't want you. And for those who say, you know, I mean, that's why I can't. I'm going to say, if you recall it, they are coming out of it. So after no, you may die with pressure. Now, you need to say, most in the place be. I could talk over then. You might get you back. Oh, you do.
0: Ese
3: awon doctor se ma
0: nlo
3: won
0: asajo
3: fun ese agbo lo gbe tun kopa ninu
0: eto yi ron ma ran won se o lati omo wi ayi la gugu lati ran lati ese ese lori ri ajo ti yayi e ba n different account kan ta le lo o de baba a ma nlo UBA account mi kan da ba mu phone kan be ko si nbi nibo lo wa o wa nu fonu ro fonu keji keta o wa nu fonu keta ma o ye ki n ri but ti ta ma se ni sky ni skyline ni jo Monday or Tuesday ma pe ma so fun yin put it on my neck put it on my neck a se ye be a mo to mo mo pe ri ajo yo de ise yo de owo ni de ri ajo a da be kuta lori e a da be kuta lori e e kan be a bere lati bi kan na ni a bere lati bi kan na ni you be be mula kan ti kan 2 8 2 8 bo ba n gbe kini so ke die je kin sa ni sise yi.

0: eledumare nikan lo ye olorun ti fun ri olorun ti fun ri ade soye omo tosho le ri lori account yi uba la account e wa agbodo tun se desale koko agbodo tun desale koko uba bank ndoro iwa 23 28 40 77 50 UBA ilera fi ilera de fi di to ni di agbodo to so lati wa to a be a kokko se scan de a se scan ti skyline a se boya Monday Tuesday ma ba doctor soro igbo ba se nlo ba ma bo igbo ajo ma ta ajo ma to account ti a lo fun ajo ti iya yi UBA ni UBA lo wa adesoye omo to so loruko to wa lori e ebe sabalo ni fi mo number ye dada 23 23 28 40 77 50 o ya to si account oko to anu ta nlo fun oju fale o account oko to anu ta nlo fun oju fale FCMB ni ye wa FCMB account number 47 46 10 8 0 1 0 scan to wa nbi sa ti fi han pe kidney kan lo wa ninu yin
1: ben
0: bo lu se se bayi
1: inu yen mo di gbaro mi o ma se di gbaro mi debi pe ngba ti mo salaye fun doctor doctor lo wa ko ogun ti mo nlo fun ogun to ba tin se mi bayi ogun ni mo ma nlo to fi ma
0: to ma stop bayi
1: ben
0: omo lu ni
1: omo ogun state ni
0: Ogun state na ni sabe puta na ni
1: no
0: yewa mepele mo ti ri fun mo lo ju yewa mo lo re yewa mo ti you need to client wa nbe yewa mepele
1: yes sir
0: eh ni damu o
1: ami sir
0: eh ko to di pe yo wa de wahala ti o poju bayi lo e je ko na o tete ilu akaye te pa kan roko nkeke kidney kan lo wa nu iya to joko te gbo won eyo kidney kan eh demo boya bi se binu se eh pe boya
1: mi o gbo be mi o gbo be ri pe won gbe yokan waye
0: won gbe kidney kan waye
1: mi o gbo be ri o
0: eh gbo ri
1: mi o gbo ri o lenu pe mo daye
0: ni mo se be pe boya ti se scan kan ko to di pe se cs te se njo si yen
1: mi ni se scan kan ko to se mi ti ma fi se scan e ti mo loyin omo ni mi se bere si ni se scan
0: ti ti won le mi mo boya scan ti omo gan le gbe ti kidney jade awon lo but I find out to asa gbo ba se rin lori oro yi olohun ko wa mo se e pele ni so
1: e se gan sir
0: e ni so
1: e se dupe sir
0: a gbe to sile e duro kin fi se tan
1: okay sir
0: e duro kin fi se tan oluwa o kabiyesi re o sanu fun wa o oluwa o eko di gan o odo ko di gan bi Shakespeare only is hard to read to read mind construction on the face mo ko ina in my own English ni o ni mo se so pe a le oju a le ri ntin sele ni kun tin sele ninu a le ri gba ntin sele ninu a le ri odo kun ji kan ba bere odo to ji julo odo kun ni receive e bo ba receive e mo se gbe fun e e ja lo pa ka pada pa mo n bo

0: ogun eteyin o lo ti o sese fun todo yin tori ogun ti taye lo tara fi ya o le yato se ti kan ide o lo idinu to fi je pe adie mi nfi ko bi kokoro han mo igbagbo yin o mu larada e fere bo
1: baba
0: igbagbo wa mu larada
1: orugo na sugbon won igbagbo na o gbodo ni ise nu o
0: igbagbo
1: te ba si igbagbo fi je tan leyin
0: faith ni mo te ba si ni igbagbo pe kini yin o sise fun mi
1: mo gba pele sugbon temi wa se ni pe bi yan ba gba wo ko ohun ala lafia en ton go ogboro gbegbese ni o
0: ogboro gbegbese
1: be ni te ba si ni gba wo pe e gboro do loro e na e gboro gbegbese temi gboda ni
0: eh igbese ti odo tin
1: gbo
0: wa wo to wa na igbese igbese ni won so mo igbese todo tin igbagbo yin mu yin rada
1: be ni
0: to re igbagbo pe igbese un no igbese yen in lo not in shi
1: bẹẹni
0: o de shi
1: bẹẹni so tin ba wa gbe nkan
0: eh eyan gbọdọ gbe o
1: to koko be nto tin ba gbe se ri o se so pe mo leti ma gbohun mi nibi abẹ bridge ti mama wero
0: nibi olokada yen
1: osubade odu oba eyin grama e wole mi se yin dani o
0: bi te na ngba yen
1: bẹẹni ṣugbọn igbese ti mo gbe njọ kini ana oluwa sọ mi de nto wa ju ko ti le gba nke oda fun anfani eyin te n gbọ mi fun gba koko oruko mi ni joel oyin ma tawun yan mo si efrebo baba o ku de ko podu merin sin ti mo tin lo so radio ti mo gbe ile ise toruko en je multi street na multi stream tm limited ile ise lo gbe egbogi toruko en je jinja herbal extract jade ogun to n sa araye lore mi o ti mu nkan mi mo eh mi o kin se eyi je eyi o je koda
0: o ti de afiyin te
1: ko so
0: e ku na ebe ti se gbogbo e na tele
1: mo ni angba ti ani ngba ti yan ba ri oto oro o ye ki yan joko ti
0: okay
1: emi wa se wa di mo ri pe eleyi o o lo ti to nu
0: eni bo mo ti ni gbagbagbo yin mo yin lara danu
1: so emi wa se wa joko ti now ki mo te lale se ri gbogbo en te ti ra jinja te n lo fun aisan kan tabo mi mo fe so wa pe ejo elomi wa to pe o ti ra lowo enikan boya ona teni e gba salaye fun ko get e enikan pe mi oni tohun ba ra pe ko n da sinu omi rara o ejo te ba ra ti o ba ye e pe number mi emi a salaye be se ma lu ti te firi ise e keji be ni pe ile ise ti wa ni yato si pe ni alafia awon ni e gbodo tu do loro pelu nitori owo ateje won jo nise papo ile ise won o ni won o bere certificate yin won o bere boya ni phone nla be ni phone nla nta won bere pe nje ele ka owo te ba ri 1000 je damu try le da owo mo o ti tan won o si bere pe boya hausa ni yo tabi ibo tabi yo ko si nkan to jomo eya kokon be now awon ni te ba la lafia ti o ba sowo lowo yin na alafia won ko ni pe sonu
0: kai
1: awon fun ji pe ora ninu ogun ta won nta te yin ra te fi la lafia awon tu fe ma pe ilere ta won ri nu e oun lo je ke mi e frebo ma wa si ori eto ngugu ngba ni o ba ni eni ti o ba da so fun yan to nu e la wo baba emi an so pe te ba da ko mo ile ise yi emi gege bi eni kan friday obe ta ba ni tele a ma ndanu lojo thursday tori ngba wa ma ji friday jimo oloyin la juko te ba wa jimo oloyin mo ni odo wa lo wa eyin te ti mo joko ti go ele jere si e to lo so fun awon pe irole frebo npa se e ganu si njo friday na abi o ye lodo yin ni
0: lo po mura mi wa ni
1: eh
0: ma so re lo
1: ki ma so mi lo cheri o ma so pe ejo eyin te ba le se ti mo ni ke e se to ba dojo friday te ba ri alert mo ni owo te fi bere owo yen o emi a dawo yen pada fun yin ogun te ra te ko ogun lo o di ofenu e ma le yen o di sara nbi to da mi lojude nu so fun ide yi emi to wa n fele so fun ilara